the best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM 9.1.
1: XFM time. It is now 11 o'clock.
0: XFM.
2: XFM.

0: XFM 89.1.
1: XFM time. It is now 3 o'clock.
2: XFM.
3: XFM.

I tell you? What'd I tell you? One, two, three.

0: Kaklara Exana.
1: Exciting.
2: Exciting.
3: XFM 9.1.
4: XFM.
5: XFM.
6: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
7: Oh, sige ma.
6: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
8: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Na Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
9: Xanthon Plus Coffee Mix.
10: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako di ay si Aaron James Mangkikis, 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw, sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Ay, kinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Mapalit sa mga butika.
13: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
14: Dili na lagi.
13: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
14: Sa muka, oy.
13: Duba, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
14: I'm tired. Stress.
13: Dong.
14: Unsa man gyud?
13: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
14: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasayas Radio. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin hod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasap. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayong Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Xanthan Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: In Davao City, XFM 89.1.
6: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang
7: Extra Big.
6: Extra Big. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
7: Extra Big. Extra Big.

0: kakahub san tupi.
1: Mas malungkot ang beshi ko.

ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
3: Kaklarex sana.
2: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarex, Ana!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito. Sa programang Extra B. Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
4: Extra B.

0: Extra Beat.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Atak ka, iskun pa.
11: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
10: Opo, papa. Putang nga mesa.
11: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
10: Saton, pati na siya, halo, himot ko.
11: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
10: B! Ah, man ako hinom.
11: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
2: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili. Nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
5: Santon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
13: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
14: Usa ka call center agent.
13: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
14: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult a doctor.
5: Sa mga butika.
2: Andito na ang program.

0: Extra Beat. XFM 89.1 Davao City.
1: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
4: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus.

0: niya. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
4: Sister Pain.
5: Ako si Roldan sa Baker. Pasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun yung Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Andito na ang programang

0: Extra B. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy dahi. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
7: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay

0: Kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot. Sige pa jud og kasuko.
1: Awa day sa mood si Mama pa. Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sis the Pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Santone Gold Coffee Mix.
4: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito.
5: Sa programang
1: Extra B.
5: Extra B.
4: Matag-adlang Sabado,
5: alas 7,
4: antod alas 10 sa gabi.
5: O,
4: ano na, sayaw na.
6: Extra B.

0: Extra Beat.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C.
11: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Fe, siya ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santone Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
8: Santone Gold Coffee Mix. Sister Pain.
13: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
14: Sa mga butika.
0: andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito
14: sa programang Extra B. Extra B.
0: Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
14: Extra B.

say ho, ho, ho.

0: Plus Coffee Mix.
1: Extra Beat.
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Nakadungog mo kay Sirin doon, natistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
7: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: One Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
10: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
12: Cellphone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Cellphone Gold Coffee Mix. Ang sarap. Tanggal talagang stress.
12: Cellphone Gold Coffee Mix.
16: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito
17: sa programang
18: Extra Beat.
17: Extra Beat.
16: Matag-adlang Sabado,
17: alas 7,
16: antod alas 10 sa gabi.
17: O, ano na,
16: sayaw na.
17: Extra Beat.

0: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang Extra B. Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na.
1: Extra B.
2: X-F-M. X-F-M.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Santon Plus Gold.
6: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
8: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kotokoto. Salamat ganito ko na nakadungugan ni Dr. Sayestoy. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
7: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Vision Next, daghan na ang natubangan.
10: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
9: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3 user.
11: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige og duka gud sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitestingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nugod ko batiun og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nagblooming ko. Depres sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Ang pakusog.
12: Turbo.
13: Ang pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble ang kalipay.
14: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
15: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
15: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
16: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: 7 Plus Herbal Soap.
19: Norma Oda, taga Sibalom. At ang problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap.
2: Bili na!
18: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Sister Pain.
7: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
20: ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
21: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
22: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
23: Kaklarex, sana?
24: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
23: Clarence, Anna.
25: Exciting!
24: Exciting! Exciting.

0: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
3: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, bation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: One Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
11: Santon Plus Herbal Soap
13: para sa maputi nga panit,
11: mahamis nga kutis.
13: Santon Plus Herbal Soap.
0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Roda, hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
5: Santon Gold Coffee Mix.
15: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka bala ka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Ito ang XFM Network Philippines.
10: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: Ka-Clarex, Ana?
17: Exciting!
16: Exciting!

0: good morning!
1: Birds are singing, you're by my side. Let's take the car and go for a ride.
2: Oh yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Good morning!
2: Siyempre, adlaw Domingo na usap, mga katropa, managupa na usap kita karon sa atong tulumanong exciting Pilipinas. Adlaw Domingo, pizza 21 ha, sa bulan sa Hunyo. Siyempre, kaninyong katropa, katropa sa matag-adlong Domingo nga magsaba-saba sa inyohang panimalay, sa inyohang silingan, kay wa mamoy radyo, dito mo sa inyong silingan makadungog. Katropang Daniel June Marata. Akong kauban sa Pikas Lawak, si Engineer Arieta. O ang ako ang partner usab nga si Engineer Romel Gudin. Nabaguhan sa go, nabaguhan ko sa sit up diri. Basta managuban ta sa adlong Domingo mga katropa sa pipila ka manato ka mga hisgutanan. Pipila ka mga musika. O siyempre sa ato ang pagpanimbaya. Good morning, good morning, good morning, good morning sa ato ang tulo ka probinsya.
0: Good morning.
2: Sa ato ang tulo ka distrito sa Dakbayan sa Davao. Davao Oriental.
0: Good morning.
2: Davao del Norte.
0: Good morning.
2: Davao Occidental.
0: Good morning.
2: Davao del Sur.
0: Good morning.
2: Og siyempre sa ato ang sa taga Compostela Valley Province.
0: Good morning.
2: Davao de Oro.
0: Good morning.
2: Ingo ka tulura pati man dai daghana na unsa de ka?
3: Pinawa.
2: Basta good morning sa inyong hatanan. Good morning sa ato ang pinakapinalanggang mayor sa siyudad. Ang ato ang gika balak-an sa ilang iyang mga kalaban. Nga to ang mayor nga si Mayor. Siyempre, Basti Duterte. Good morning si Imodea Mayor.
0: Good morning!
2: Good morning sa to ang Vice Mayor. O siyempre sa to ang mga city councilors. Good morning sa inyong tanan. Hey, o natural, ang ato ang pinakapalangga, ang agila sa Davao. Good morning ni Mudeha, Inday Sara Duterte.
0: Good morning!
2: Hey, hey, hey, basta good morning sa inyo tanan. Muna igingon bitong mastag adlong Domingo, magsaba-saba ganit mi dire. Sabay po din taon mi, oy. This is kay karong Pizza 26, pastang bibuha in town diha karon sa may People's Park. Tugod kay adunay Tanduay First the Comeback Concert to Our Future 5 and the biggest OPM act in the country. Parokya ni Edgar, wow! Kamikasi, wow! Flow G, wow! December Avenue, wow! And Sak Tabudlo. Wow na wow! Asa na niyo madunggan o makita o malingaw mo? Sa Crocodile Park. Karong Pizza 26. Ala, hataw na! Hataw na! Kanya pa rin na kanindot yung mga katropa kay isa gideha ang partner sa 89.1 ang XFM. Kaklarex, ana! Karong taon-taon, pag muingon gani ko nga may baluan ako kung kinsa tong hilig o katong nagasunod gisa to ang programa, pwede mo makatawag sa kuaha. Ang makatawag og una, makadawat og pinakanindot nga tiket. Ha? Nya? Ilaliman ka, makahatag minin yung kalipay nga makasulod minin itong libre tungod kaysa 89.1 nga ticket gikan diri sa 89.1 nga ticket sa Tanduay First Five. Pagbuingon ko ha, unya pa ha. Ay sa mong panawag ron, pwede mo mutawag diri sa kuang FB o diri po sa kuang number sa 0908 547-6495. Hey, pwede mo makatawag diha. Muhatag ko ninyong ticket ron. Inana kagalante ang XFM. Yang dito mo mabayad. Nako, nako, nako, nako. Di na lang ko magtail. Huwag pilayin yung bayro nun. Kadili lalim ang mga mulingaw ninyo. Imagine, parokya ni Edgar. Ano ito? Parokya ni John Marato.
3: Pinawang!
2: Parokya ni Edgar, Kamikasi, Flow G, December Avenue, and Sakta Budlo. Dito niyo makita por bida. Tingling awag siguro ani no? May pa mo, kay makakuan pa mo, maka unsa ni? Maka tanaw pa mo. Jun marata ani, di kita ang katanaw. Bitaw kay bitaw mga katropa ha, ugla lang ning dili bitaw ako pud mo guilty sa kaiko mga katropa kong once nga dili ko makahatag kaninyo dili ta man nag-uban sa adlaw Domingo, guilty kay ko ba gilas kay ang ako ang kalawasan eh naanad lagi tang maghatag ta kalingawan ninyo sa adlaw Domingo. So, na usay pud mga mangatol akong lawas nganu man ha? Hala programa man na ko ron
3: pinawang.
2: Ang ticket mga katropa para unta ra sko ah. Pero saon man ako nga naama pangus ka subanan karon. Mao bitong minus kay ko katawa. Kay na ako sa subanan mga katropa sa pagkamatay sa akong tatay. Si Tatay Luloy Buagas. Nakaroon di haya dito sa may Malita, Davao del Sur. Sa may San Roque. Subok mo kita kay... Nga nung masubok? Kani mo kamatay yun mga katropa, di mo na ito na dapat ikagool yun as in. Pero ang imong maununaan ba nga, kani mo nga ito ang pagkatawhan nun mga katropa, nang mingawon ka, nang di na nimo makita. Di naging kakakitaan na. Gawas kong padamguhon ka o unsa ba ka ng kalgun ka.
3: Pinawang!
2: Mora na isa sa mga isa bito mga katropa nga medyo batiun punta o ganing kahingawa nga mawala ng usa kamahal nimo sa kinabuhi. Unya, naamoy mga kwan ba? Mga dili, makalimtan nga mga kaagi. O na siya, o nang gihaya karon nga ko ang tatay di karon subay San Roque Malita Davao del Sur. Condolence di ay ha sa mga Buagas family. Oh, dagan-dagan ang naon ni mga Buagas, mga pareha po rin ako, Bulanon. Oh, mga Bulanon ganyan taon ni taga Valencia. Taga Valencia ba? Aw, oh, asa na mo to si Romil? Taga Valencia ba, Camil? Ay, maodi ay. Taon mo na giingon ba nga kuanta sana ang kamatayon di man mo na giingon ba ang kamatayon di man gunato na siya ma kuan malikayan pero ang kamatayon mapangandaman una nga ang uban masubaan nun juga ayo kay labi na og kanang sana anang palangka kay nimo na nga tawo mawala lang sa kalidha nimo. Murag bation sa kag kuan ba kahingawa nga sus di na ginako makita. Mao man na. Pero buton na o nimo ang kamatayong kadaugan man na. Mao na siya alas 5:30 mga katropa. Bisig magbaguhan mo ha. Mag-start na ta karon og alas 5. Oo, start tag alas 5 hangtod alas 6. Kay kuan ba kanang unsa ni? Dunay adjustment. Ma-adjust pod. Start ta karon alas 5 hangtod alas 6. 1 hour na lang ta. Kay magsaba-saba po ta usahay kini mong saba-saba na to diri ang uban miingon ag kapuol pa lang natawahan na. Ay sige mayating.
3: Pinawa.
2: Ay, good morning sa inyo ha. Og makaingon ko ninyo matag adlaw Domingo kinahanglan ako ipahimangno diha ninyo nga kinahanglan pagmata ninyo kinahanglan ang inyo ha nga mainit ang

0: Oh, tinuna. Paminawan niyo ang hinigupan sa taong anang sakit pang ulo gikan. Ano? This is my Santo Plus Coffee Mix. Di na siplatan, mapunako ni ngati ang usad diri. Kinakulangan ka ba sa performance? Diri tata! Kani. Nagarong asawa mi ingo nga. Paimnong, ginakula akong bana ba? Paimnong, ginakula akong bana, anak. Kinausan mo ni akong bana, oy. Natingala naman ko ni akong bana ngati nga. Bisa usaw na kong pahumot. Hurot lang na yung pahumot. Ako, pahumot ka ng... basta lagi. Magpagwapa pagayo. Pero saan man itong akong bana din man? Saan man tao ni eh? Kaya nga no di ay. Nanatay gitawag ba nga? Mingo, may tao sa hinga. Pool, oy! Ha! Di na nga po. Makaingo po ko sa hinga. Pool, oy! May tao sa tinuod lang mga katropa. Importante nga doon na tayo. Ang ato magong... relasyon na bilang isa ka magtiayo, usa ka magtiayon mga katropa, kinahanglan nga naagita sa satisfy sa matag karon ug unya nga kalihukan nato. Satisfy ta sa pagluto sa imong asawa, pagluto nimo ngadto sa imong pamilya. Manglaba imong asawa, ikaw po naglihok-lihok ka, satisfy ka nga makita nimo sa matag karon ug unya ang imong asawa, mauni mauna. Unsay mauni mauna? Puti nang siksiha. O niya, magpatikatik na imong asawa. Ikaw din po'y galuya.
1: Pinawa!
0: Muna gingon mga katropa nga, nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong dili ka makulangan. Oy, natural. Og maalang-alang si Mrs. Wow! Para gini sa mga Mr. Repod. Ato pumutangan siguro ni nga. Og maalang-alang si Mrs. ug si Mister. Dirita sa Turbo Dietary Supplement for Men. For women di ay. Ha? Mapalit kini sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga dool sa inyong dapit. Usbo na ko anak, kulangan ka ba sa performance? Performance? Saan nga performance? Karabi taong, kwan ba? Kanang imong obligasyon. Di ba, Mac? Makulangan gani ka mag og obligasyon nga tuis mong asawa, tingala man kung di imong asawa di magsungot ang dagway sa mong asawa.
1: Pinawa!
0: Ha? Anay, oh, tinuod lang. So kailangan nga manghita kita nga maka-perform ta sa atong obligasyon nga to sa atong asawa. Dili lang kay obligasyon nimo muhatag kag kwarta kada sweldo nimo. Dili ay, matingala man lang ikaw. Dili no, sabi nga, kompleto gina na dayo. Wag na makuha iya akong sweldo. Kaya ihap yung mga sawang minimum akong bana. Karong si manahamon, ni iyong madawat. Kompleto dyan kayo. Pero tingala kang gamugtok magyapong naong si mga sawa. Nga muram ko kwan ba? Nung ganahin mo, sige na kayo. Hinom niya! Naya, di ko. Supakira kayo, umaldita. Ano di ay? Kaya ikaw po mismo yati ka. Wa po dahil kanya tayo pakialam nga, naaaman dahil ko'y obligasyon sa kong asawa, no? Naaaman dahil ko'y, ha? Important ka nang, sana? Naaaman dahil ko'y dapat nga buhaton, di ay? Nga obligasyon ako. Kay, dili po, ikaw kunobi nga, dili nakatandugon sa imuhang bana o sa imuhang asawa. Matingala mo kung dili ka malukop nga tayo ingong, nana siguro kay lain, nana siguro kay lain.
1: Pinawa!
0: Natay obligasyon sa atong asawa mga katropa. Ato apo nang gampanan, ha? Ato apo nang paningkamutan ba nga di mawala na. Bisig kuan na lang kon, bisig sa kuan pa, bisig pikpik na lang.
1: Pinawa!
0: Ay, kaya kulangan mo ka. Bisig nabiruan mo sig kag panigarilyo agoy. Bisig kag inom agoy. Nawa na. Kanang inom, makadaot ka na ba? Na? Makadaot na, makapagubo to sa iyong pamilya? So, di mo paguliin mo, ang sambanig. Wala na, pati na yung humuta na si mga

0: Kasawa kayo mga asawa, gingon nga. Kiniron, kiniron, bugno, kiniron.
1: Pinawa!
0: Ikaw, pag-uli ni mo, di so pagkatodo, agoy. Ang iyong mga asawa, tinga makapakaugmang yating muluto.
1: Pinawa!
0: Matay, matay yating. Tanaw ni mo, ah, nagpasag lang nga, kanang usap nga na, kanang hugason. Wa manghugas kay. Purti nang prepared. Ug sa kuan pa preparado ug sa manok pa. Nana ko gi prepared ya. Preparado na ba kondisyon na kayo. Agoy, napalpak eh. Pag-uli nga ti. Ako.
1: Pinawa.
0: Alas 5:20 mga katropa mo ora na. Importante ang obligasyon nimo sa imong asawa. Ikaw pong asawa do na po kay obligasyon sa imong bana. Napoy usahay po ng asawa, mga katropa, anong mag-iskot ng tanay, no? Alangan! Nga, paimang no, natupod. Magsaba-saba, mantas matag-adlong Domingo. Napoy usahay po yate, ikaw pong asawa po yan, gatanga po ka, gaya-iya ka lang.
1: Pinawa!
0: Tinga. Bana nito. Tumbar niya yung turbo. Ganiron, bugno, ganiron. Agoy, pag-abot ito, sus, naunsa pong asawa. Nako, nanimahong patayang ilaga.
1: Pinawa!
0: Sabi ganahan, ala! Ikaw pong asawa, nagpabaya sa imong obligasyon yan sa sumubana. Muna, giingon, importante, nga, ma-perform yun mundo, ha? Ha? Ma-perform mundo, ha? Ikaw nga bana mo perform ka sa imong asawa, ikaw pong asawa mo perform ka sa imong bana. Kaya kung maabot ang panahon na kayo, maon ang sustilan eh. Nguingo lagi ingo nga, say sundan yun eh. Ang kwanitaan eh, maon eh, maon. Sustilan. Nya, saan na yung sundan? Lami? O wala isa. Awagod yung tayo lami. Pero, nya, wa magimilain. Mau ba, kaluoy po sa ninyo eh. Huwag itaon mo katilawag lami. Nguingo na yung asawa nga. Ay, katilaw may glami, magdog may siya akong bana.
1: Pinawa!
0: Yes, alas 5:22 mga katulabay, good morning. Ato kang Jekyll Miggy, oy. Sayo ka mangyati ni. Ha? Masayo ni si Irene Marco Marata Florindo. Uy! Happy Father's Day day. Dapat ay ko Andres Father's Day. Part, pangitain ako na yung kanang tugtog pang Father's Day. Oo. Kanang mga kanta ni Uncle Yoyoy o kaha ni Tito o Maxurban. Kanang mga kuan bang tugtog mga kuan, kung sa'yo gitawag ka ni, tugtog nga para pang Father's Day, ha? Sige, karong taw-taw, tugtugan yung mga anak. Usbon ako, ha? Karong, karong pagbalik na ako, i-prepared na ninyo. Usbon ako, pwede mo makatawag sa ako ang number sa 0908-547-6495 ug siyempre sa kuang account nga Daniel June Marata. Pwede mo makatawag. Ang una makatawag, aduna nimo madawat nga ticket gikan sa Tanduay First Five Concert diha sa may People's Park karong Pitcha 26, ha? Balik ta mga katrupa, alas 5:23. Balik ta mga katrupa. At una kita sa Pikas Lawak sa mga pahinumdong.
2: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. Quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
1: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crop Gold ba?
1: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag o ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok.
4: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
2: X. X. F. M.
5: X. F. M.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
9: Ang buto rin mo. Gahi kagyog o. Pero sige. Talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
8: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
9: Ay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
10: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di nagud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
15: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
15: Oo.
16: Exciting!
15: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
16: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
15: Like good. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
18: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Santon Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alert to sa buong chef. Paborito ko na to.
2: Southern Gold Coffee Mix.
20: Nak, merienda time na.
21: Wow!
5: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok o humot.
6: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ugang handa na itong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop yun na ito na ginakuha.
5: Paborito yun na ako na ma, mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
10: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitae lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon punti ka nga ikaw ray makatilaw. Baklarek sana!
14: Exciting!

0: Alas 5.34. Oy, mata. Di mo ba palabi yung tulog, mga katrupa, kay kanang pagkatulog ninyo, mga katrupa, di po na kaayo makatabang ninyo. Number one, makadaot yun na ninyo. Na, maingon din ng ubang, na makadaot, ano, ano, matulog, mo-relax ka. Dili ay, number one, makadaot na ninyo, kana mo, nada mo obligasyon na, nada mo trabaho na, yung gikalimtan. Tagam, pag mata ninyo, hala, lit ako.
1: Pinawa!
0: Alas 5.34, mga katropa, oy! Ha? Manibaya sa ta. Oh, andama daan ninyo ang inyong mga cellphone. Andama ninyo daan o i-type din ninyo ang 0908-547-6495 o kato nagatanaw sa ito ang FV. Pwede mo manawag niya. Kana, una mo'y load.
1: Pinawa!
0: Tawag mo sa makauna o tawag unya. Wap ako ha? Karon taon-taon, mga katropa, pag muingon na gani ko nga pwede na mo manawag, i-on-air ta mo, libre pag mo maka-shout out. O, makadawat pag mo o libreng ticket alang sa Tanduay First Five Concert. Karong pizza 20 size. Ang hataw na, wow na wow, gikan sa 89.1. Kaklarix, ana.
1: Pinawa!
0: Good morning ha, usbon ako. Good morning nga today kang Irene Marco Florendo. Di ka sa may Baguio City. Wow, kumusta di? Happy Father's Day sa mga amahan karon. Di mga pwede mahimong father kung wala kay anak. Ha? Single ka, di ka pwede mahimong father. Pwede ka mahimong father kung magpare ka. Ay pag pinarias ano bang pare karon nagapil-apil og pamulitik ka. Nga tusab day kang Jekyll Migi usbon ako ha. Good morning kang Irene, oy kumusta mo diha karon sa may Baguio City? Ha, unsa katugnaw diha karon? Sama ba katugnaw karon sa aircon diri pero duna koy giinom nga Santon Plus coffee mix. Chris Jekyll karon ingon nga lami ka ano pero wajud ko katilaw. Oga, ngadto usab kang kuan ako ning pananawon bi. Unsa naman ning di naman mudagan ako sil. Unsa man ako silpon? Hala, di na mudagan. Ngano ka ni? Agoy. Oy ay pagsigong kuan diha. Ah, nara di ay ni dagan di ay. Kuratan sa ta oy. Ha? Makuratan pud in taon-taon saon na lang ning mga kapa Oga, condolence dahil sa Osbon ako ha. Condolence nga to sa mga Buagas family. Nga to kang Arnel, kang Arnold, kang Arman. O siyempre nga to kang Renante, Rinaldo, kang Mary Grace, o kang Jimmy, o kang Jenny. O siyempre sa nga to kang Mamang, Nini Buagas. Pagkamatay ni Tatay Luloy Arnolfo Buagas. Morning sinyo niya, happy Father's Day o condolence po sa pagkamatay sa itong amahan. Ayan, mingon siya, mingon din na sila nga, sa mga klaseng pagkamatayan, namatayan yati nga. Usbon ako ang kamatayon mga katropa, muna'y kadaugan. Ano mudaog man kang ganan? Ay, unsa na minu nga? Mudaog na minu kang namatay na magan hinuan ka. Dili oi kadaogan na kay makapahuay na kas problema na mudres kalibutan.
1: Pinawa.
0: Aga to kang Makmak o Pema, good morning mo da Mak. Og happy Father's Day Mak. Dapat unta karon no. Mapuno ka og kanang lipstick ba ang imuhang aping aping lang kay kung lips na mga beginners man nga kuan magalok-alok ang mga beginners na mga lips pero katong medyo hamtong-hamtong na din lang ka sa aping oy og dili sa aping kanang mga edad og mga 40 aping na oy pero edad na gani kog mga 60 nga 80 so adto na kadto sa agtang halok oy
1: pinawa.
0: Morning mo diha kang Makmak Kang Fred Marata Basteda, good morning sa mga gaw. Asa man kadapita karon gaw? Palaga gani ko diya sa inyong lugar gaw. Bigay pero makalaag ko diya gaw. Sigurado man yun siguro nga kauntag manok Bisaya diya. Gula mo kayo manok Bisaya. Manok Tagalog, pwede. Pwede mo na. Okay na ko na. Laban ako diya. Manok Tagalog ha. Nagtanaw karon. Si kisa pa ni wow, si Ma'am Lucina. Lucina Langtad Akuluma, good morning ni mo diha. Bing, si Bibing man eh. Bibing kay di ay ang kunbing nga tiguang na. Wala eh. Tiguang lagi pero paniti daw. Ha? So sporting ninduta pa.
1: Pinawa.
0: Laban ta eh. Ah, kani kani kani kani ganahan kani ko ani kani nga akong timbaya o ni ha si Elbanuzar problema gini ka po ng ilis ni suron magandang tao ng kinabuhi na itong hadlok ta mo tugan sa itong apelyedo kanindo ta ng apelyedong ha rasonable ha si Kagawad Rasonable mayong buntag ni mo dea wad shout out wadri sa Katigan. Oy, good morning bitaw sa mga taga Katigan. Turil, Davao City. Good morning sa inyo diha. Ngadto kang Will Jim. Kaya giba Will. Iliman kasi iyang pangalan. Will Jim na siya. Will Jim Elbanuzar. Oh. Adi, Will Jim Rasonable. Iyang gibaliktad. Gijim, gihimong Jim Will Elbanuzar. Ikaw, Judua. Good morning. Bito diha mo. Sa Rasonable Family diha karon sa may... Sana, Acacia pa nadapitan ninyo. Adiw. Milagrosa Katigan, Davao City. Siyempre akong partner. Partner na ko. Muna partner na ko nga magsige pangaway anang yating wataka-taka lang yating kuan diya sa kuan sa Facebook. Taka-taka lang. Anang kuan ah kusog ka ini. Kusog ka ini mo bas po. Part good morning mo diya, Part Roger Kapampangan. Good morning ni mo. Kani si Part Roger, sa una pa niya, dito pa na sa Bumbu. Mga gina siya, mga na yung mga tao ba nga nakialam. Nakialam, pwede ni mo himuong idol. Si Roger Kapampangan. Restituto Abuli Amparado. Uy! Mauni tao, mga katropa nga grabe o saan yung pangana, ani? Grabe o kanang kwan ba? Kalampusan. Bisan tuod sa iyang kahimtang mga katropa, PWD naman eh. PWD niya siya tungod kay din niya tinuyuan ang pagka-PWD niya. Kato na kanundo mo ito nga doon ay bumba diya sa may sasa. Isa po din tao ni nga nabiktima mga katropa sa mga tambaluslos ng mga ha? Mamumbahay. May tag mamumbahay o ganang tighimog bumba. Tighimog bumba ka nas tubig ba? Noong sa
1: deka. Pinawa!
0: Yung mga tabaluslos. Oh, good morning na karon kang sa mga Amparado family di karon asa na ganyan nagpuyo karon si Restituto Abuli Amparado. Pinangga ni Mayor. Og siyempre si wow, si Kagawad. Ganahan. Wad! Good morning na muna, Wad. Kumusta man? Balukong karon tuon magisgot ang taana no magisgot og mga kahimtang sa barangay mga katropa si Kagawad Juhax Advincula diha karon sa may barakatan. Good morning sa inyo diha Wad sa mga Advincula family diha karon sa may barakatan. Kumusta man mo og good morning sa inyo diha ngadto kang Jing Pigarido. Wow Ma'am Jing mo gani akong ganahan ba unsaon na lang og di na may maka di na may makadungog nga mo greetings mo greet o mo shout out si Ma'am Jing Pigarido sa so, Ma'am Ingo nag-asa na ka si Ma'am Jing no. Oh mangita gyud mi nimo ba isig mo Ingo na nga ani balhin na tog lain si Milky Rita. Oy good morning si Modya Milky Rita nagtan-aw siya karon sa so, mga Rita family diha karon sa so, may iwa oh dumoy talumbo district sa so, mga Rita family ha mga malampusong pamilya mga katropa. Happy Father's Day. Oh, happy Father's sa inyo Father's Day sa inyo tanan. Ngadto usab kang Madam Ililisira. Oy, good morning si Modya sa may kuan sa mga sa may Sirawan. Good morning si Modya Madam sa mga Lisira family. nga to tibuok pamilya ninyo kay ako nang hisgutan og kuan pagtidaghana bi ang taon po ninyo. Nga ang uban di na ako mahisgutan, di na ako mabanggit, ingon ako sa mis jun marata oy nga murag wa makaila sa mo. Ha nga to sab oy nay nag-text diri sa ko ah. Nay nag-text diri ha. Matud pa niya, good morning katropang June, basta adlaw Domingo lanog-lanog yud ang programa mo diri sa may San Miguel Indangan. Ha? Willim. Willim Indangan. Si Willim daw. Sa Indangan ha. Uy, good morning si Modha. 5 to 6, 5 to 5. 2984 Good morning si Modha ha. Og ako na pang nanaon kay bisig niya pag-abot sa balay, diha na ako ni makita. Okay, happy kang Tony Alorians Melendez. Wow. Si Ann Alorians no sa Aloro family diha og mga Melendez family. Mga banggitang staff ni Consul Rizal Susobrado. Sa Susobrado Serbisyo Sigurado. Alas 5:45. Okay? Ready na mo? Ready na ba mo mudawat og ticket gikan kani sa XFM sa 89.1? So pwede na mo manawag. Karon dayon. Pwede mo sa 09 08 547 6495, or automatic man. Okay, ato din yung kwanon ha. Hello? Hello, oy?
1: Good morning, sir.
0: Yes, good morning. Oh, good morning, sir.
1: Sir John Marata?
0: Yes, oo, kumusta? O, asan ni Dapit?
1: Nakaroon, taga Santo Tomas ko, sir, pero nagtrabaho mo ko din sa Davao na ako sa Maa.
0: Wow, okay, gusto ka. Ngumutanaw sa konserto karong pinsa 26.
1: Yes, sir, si Kamikasi o si Kwan.
0: Si Kamikasi, dagani siya, si parokya ni Edgar. So ikaw isa sa makadawat og ticket nga gikan diri sa 89.1 XFM. So pwede nimo maklaim anytime. Oh, maklaim nimo karong pizza 26 sa buntag na adri ang ticket. Pakilista na good part. Pakilista daw palihog part sa pangalan niya kay para pag-abot diri. Kisa pangalan na to, sir?
1: Si Alubin, sir.
0: Alubin
1: Alingalan.
0: Alubin Alingalan. Okay. Okay, gilista na. Sir, init congratulations sir, makadawat ka og ticket gikan sa 89.1. Gikan usab sa programming Exciting Pilipinas. Og siyempre sir, magbalipayon ka, pwede ka. Pwede nimo ihatag ang pwede nimo manawag ka diri kung panalitan nga mo-claim ka na, manawag ka diri para nga mahatag sa imuha ang ticket sa Tanduway First Five. Congratulations sir. Usmo na ko kasi pangalan na to sir.
1: Si Alubin sir.
0: Alubin, okay sir, pwede ka mong shout out karon dayon ka imong mga kaila.
1: Shout out ko kang Ma'am Jubit Espanyola.
0: Yes, Espanyol.
1: Ah, Espanyol dai.
0: Oo. Sa pa. Kinsa pa? Mura na imong
1: professor, professor sir.
0: Ah, okay si Prof Marvin Pineda.
1: Marvin Pineda.
0: Yes, okay sir. So wala na unsa pa? Kinsa pa? Wala na.
1: Sa mga kabats na ko nga lakan sinag. 01-2025.
0: Wow. Okay, sir. Wala na gyud.
1: Kana lang sa sir.
0: Okay. Okay, sir. Salamat kayo og congratulations sa imuhang pagdaog karon sa tuang ticket sa 89.1. Usmo na ko ha, pwede nimo i-claim diri buntag sayo. Buntag. Parang pagkahapon pa man sa pizza 26 ang atoang konserto dito ni sa People's Park. Congratulations, sir. Thank you og may buntag nimo.
1: Buntag po, sir.
0: Salamat, okay, sir. Salamat. Okay, mga katropa. Hala, nanay ni Daog, Jude. Nanay ni Daog. Okay. napaisa, napaisa, napaisa. Nagpasabot kini mga katropa nga, abi na kugway na minaw na to. Naama po din yung purubuyag. Hala, pwede na saan mo makatawag? Pwede mo din sa atuang FB feeds. Sa atuang Daniel June Marata, pwede mo makatawag. Para sa libreng ticket sa Tanduay First Five, tawag na! Ay, good morning, usap dahil nga ito kan Juliko Batawan. Uy, thank you kayo mo diha, Kap? Oo. Kapitan pa, kagawan pa, pastor pa. Bitaw kang Juliko Batawan, ay good morning. Uy, kuha niya, bago na itong listeners niya, nag-tanaw na din siya. Ay, tama di ay. Ay, kadaghan mo din ako, niadto ko og kanang dalaglumot. Wala ko dama nito, dama na ko mga listeners din dito, ay. Pag-ingon ka nga June Marata, ingon, umaw mo nang taga-radyo. Happy na kong ingon, dili. Alam, wala mo na ko oras, tayo. Sige lang, wala ko oras. Pero gamay lang kayo. Nga to usam kang Maria Victoria Ramos. Good morning si Mudeha. Ma'am, nagtanaw gini si ma'am karun di. Uy, napaisa ka ticket! Dili mo manawag, 09-08-964. Ay, nako, mali di ay. 09-08 547-6495. Yeah, ma'am, mabik, Maria Victoria Ramos. Good morning mo diha. Ma'am, diha karon sa may unsa ni? Sa may kadaghan po dito ang taon po ninyong hapit na ko makalimti ha. Diha karon sa may Balyok. Good morning sa inyo diha sa taga Balyok, sa mga Ramos family. Nga tuusab kang Police Colonel Ruben Ramos. Nga to kang rap-rap. Good morning. Happy Father's Day. Yes, happy Father's Day. Thank you. Nga tuusab kang Tony Alorians Melindes. Thank you po. Thank you mo lang. Happy Father's Day. Gikan usab kang Binji Gan. Uy, ha. Binji Gan. Ano yung mga mabti kong mga istorya pa muna kung unta ang mga about sa barangay. Kaya di na ako mag-iskot ang sasinado. Agoy na napuan. Yes. Uy, hala. Nawala. Nadlok man. Dali, balik. Kung tawag, balik. Kaya para... makakuan mo. Balik tawag. Sayang kayong tiket. Nga to kang rap. Good morning. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Atod kayo sa maningyati ni nga. Sa maning... Ay! Di man makuan. Di man maunsan eh. Ay, si kuan ni. Si Brian Gargiani ni. Oo. Wala na ko yung oras. Wala mo tayo na mo ron. Wala na ko yung oras. Hindi naman mo balik. Nung tawag. Di na siguro ito ganahan mo natin. Unahot na makatuglod. kasayang. Kang Rick sa Saragusa. Good morning niyo muda. Brad, good morning sa inyo.
2: Pinoa!
0: Pagdali. Hey, kana nga. Wala ko yung oras ba ya? Bala mo. Sayang kaninga ticket bitaw sa kuandre. Ay, nganto di kang Kapitan Itdang. Di karon sa may Salaysay. Good morning mo di kap. Ha, sa mga Itdang family di karon sa may Salaysay, Marilog District, Davao City. Oy, good morning sa inyo. Murag na may ginanawag diri sa kuang kuan ba? Nainanawag diri ba mga katropa sa kuang kuan? Ay, nawala man to. Sa maning nanawag diri hadlok siguro, nawot na tuglod. Dali. Good morning sa man eh. Nganong nawa mo ito imong tawag taon. Sayang nga ito eh. Ito, akong tanawon sa uy hala, 0981. Uy nganong, makamuday yun, tawag. Nung taniglod.
2: Pino ah!
0: Iban uno! Iban dos! Iban dos imedya! Wala naging manawag? Iban dos one part. Ay! Nako! Sabi mo na ako, guay, naminaw sa to. Ah, puro buyag man po ni ay. Wala ko yung oras! oras ka sa pana ko sa magsulod ani. Gitawa man ko oras og tanawon sa nako ning kuan diri. Kay bitaw sa tinuod lang mga katropa ha. Kuan ba kanang mutan-aw sa tuang kuan sa tuang ha mo manimbaya ba? Tanawon sa nako kadiyot lang. Kadiyot lang. Aguntaha ko ninyo kay giantos tanaw mo. Jiprox Kausin, oy, good morning. Uy, kadaghan medyo. Si Tupi Muroy. Og siyempre si Pretty Ibad, oy, good morning mo dia. Pretty Ibad, kagawad Pretty Ibad ya kanon sa may barangay Atanawi. Ngato kang Jiprox Kausin, good morning si Muha. Og nag-ingon po din taon sa Gondolins Tiyas. Oh, sorry. Thank you kayo. Adelina Swanson, gabi ka. Good morning si Muha. Kumari ko naman si Adelina siguro. Bahala mo di ay kalamit ay di mo hawa dali pero sa mo rin mo hawa na matay oras. Sige naman kung ingo kay wan na tay oras na karon kay di naman gini mapugan mapugan pa ibaha nungka ang atong programa undang ng
2: kita.
0: Ay nako salamat kay sa inyo ang pagkikuban kana ko manginaot ko nakahatag ko nakahatag ang 89.1 kaninyo o katagbawan sa pipila ka nato nga mga gipanghisgutan daghang unta ta maghisgot mga katropa basta usmon ako na lang paramdam sa inyo nga kanang ano mo palabi o si Agitar pa di Agitar Agitar Edkayla di kanong sumay tagom good morning si mo ano mo palabi o kanang padala ang mga emosyon ninyo diha bahay may tungod mo sige magtan-aw ng post sa Senado kanang problema di sa Senado eh mapila-pila na paningkamo ta nga mabuhi ta kaya bisan pag magkunsa na kinsay mo daog diha ha di man kayo priminte mo hatag sa tuwag bugas importante karong mga panahon na nga alerto ta sa atuang obligasyon nga to sa atong pamilya ayaw kalimtin ninyo mga katropa ang pangsampit nga to sa atong labaw makagagahom kay kana mo ipinakabugat nga taming para sa atoang kaugalingon ngadtong sa atoang pamilya. Wa na koy oras ang alang sa kinatibukang puwersa karon sa XFM Network Philippines alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas kini si Katropang June Marata magaingon kaninyo. Salamat, salamat og happy happy Sunday kanatong tanan. I love you all. Bye-bye.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Pia Sasel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iyan, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naaray ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama nimo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, patinase, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Kaya raw, unya, nagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Lala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayon bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mopalit kong Craft Gold. Aron sad makasakyanan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: XFM 89.1 Davao City.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka? Kana pakahang gugma nga madughan yud ka.
8: Reset.
9: Kaklarek sana.
8: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Clarice, Anna.
10: Exciting!
9: Exciting!
11: Ito

araw-araw, may mga pangyayari at balita. Mga balitang ikaw at ako dapat makaalam. Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, simbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Ito ang XFM Express Balita. Express Balita. Dito sa 99.5 XFM Mega Manila. Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres.

Magandang umaga mga katropa. Ngayon po ay araw ng Linggo, ika-21 araw sa buwan ng Hunyo taong 2026. Narito ang mga headlines sa XFM Express Balita. Hatid po sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea. Headlines. Bagyong Francisco pumasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Headlines. Big time rollback sa presyo ng petrolyo inaasahan sa susunod na linggo. Headlines. Senador Ping Lacson binanatan si Senador Alan Peter Cayetano matapos tawaging lapdog ng Malacañang. Headlines. Senador Rodante Marculeta handa umanong sumuko sakaling padalhan ng arrest warrant. Headlines. ICC naglabas ng rules sa timeline sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Headlines. Sa balitang international, Iran isinara muli ang Strait of Hormuz dahil sa umano'y paglabag ng US sa ceasefire. Headlines. Sa balitang sports, BTS leader RM, unang global ambassador ng National Museum of Korea. Headlines. Tatlong kupuna ng Pilipinas pasok sa quarterfinals ng Cebu Hustle 3x3 Women's International Basketball. Yan po ang ating balitang sports at ang ating balitang showbiz. BTS leader RM, unang global ambassador ng National Museum of Korea. Headlines.

0: Omni.
1: Pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Severe Tropical Storm Francisco at huling namataan sa 1,325 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin aabot sa 100 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 125 kilometers per hour habang kumikilos pahilag ang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, mababa pa ang posibilidad na direktang makakaapekto ang bagyo sa lagay ng panahon sa loob ng susunod na 24 oras. Makakaranas naman ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Mindanao, nalalabing bahagi ng Visayas at Palawan dulot ng habagat o southwest monsoon. Samantala, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng pulupulong pag-ulan o thunderstorms ang mararanasan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms. Dahil dito, nagbabala ang PAGASA sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan.
0: Express Balita.
1: Posible po magkaroon ng malaking bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Tinatayang bababa ang presyo ng diesel ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro, habang maaring mabawasan ng 4 na piso hanggang 6 na piso kada litro ang gasolina. Mas mataas ito sa naunang projection ng Department of Energy o DOE na 8 pesos hanggang 10 pesos na rollback sa diesel at 4 pesos hanggang 5 pesos naman sa gasolina. Inaasahan ding bababa ang presyo ng kerosene ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro. Sa kabila ng inaasahang rollback, sinabi ng DOE na nananatili pa rin sa 70 pesos hanggang 80 pesos kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo, mas mataas kumpara sa 50 hanggang 60 pesos kada litro bago sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan noong buwan ng Pebrero.
0: Express Balita.
1: Bumagsak po sa record low na negative 13 ang net satisfaction rating ng Pangulong Administrasyon ng Marcos noong March 2026. Ayon po ito sa pinakabagong survey ng Social Weather Station sa SWS. Sa survey na isinagawa mula March 24 hanggang March 31, 2026, lumabas na 32% ng mga Pilipino ang kontento sa pamahalaan, 21% ang neutral, at 46% ang hindi kontento. Dahil dito, tinukoy ng SWS na poor ang naging overall rating ng administrasyon, mas mababa ng 27 points kumpara sa positive 14 noong November 2025. Ayon pa sa SWS, itong pinakamababang satisfaction rating ng kasalukuyang administrasyon at pinakamababa sa loob ng 16 na taon mula noong 2010. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents sa buong bansa gamit ang face-to-face interviews at may margin of error na plus minus 3% sa national results.
0: Express Balita.
1: Nagpalitan ng maanghang na pahayag sina Senador Panfilo Lacson at Senador Alan Peter Cayetano kaugnay ng issue sa pamunuan ng Senado. Ito ay matapos tawagin ni Cayetano na lapdog ng Malacanang sina Senate President Pro Tempore Vicente Soto III at Senador Rafi Tulfo, habang inilarawan naman niya si Senador Erwin Tulfo bilang tagasunod umano ni Lacson. Bilang tugon, sinabi ni Lacson na tila hirap nang ipaliwanag ni Cayetano ang kanyang mga pahayag at misulang malapit na itong mag-meltdown o mawalan ng kontrol sa sitwasyon. Dagdag pa ni Lacson, hindi niya tinatanggap ang bansag na aso at iginit na si Cayetano mismo ang dating tumatawag sa kanya ng Kuya Ping. Patuloy naman ang palitan ng batikos ng dalawang senador matapos ang naging sigalot sa liderato ng Senado.
0: Express Balita.
1: Itinanggi naman ng Senado na nagkaroon ng tensyon sa unang araw ng pre-trial conference ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., maayos at produktibo ang naging pagdinig.

0: Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial sa Senado. Ayon kay Ortega, maaring bahagi ito ng legal strategy ng kampo ni Duterte, gaya rin ng umano'y hindi pagdalo nito sa ilang pagdinig ng Kongreso noon. Gayunman, sinabi niyang mas mainam na direktang magpaliwanag ang Vice Presidente sa mga paratang laban sa kanya dahil may pananagutan ito sa publiko bilang mataas na opisyal ng pamahalaan. Dagdag pa ni Ortega, mahalagang matuloy ang impeachment trial upang mabusisi ang lahat ng aligasyon at mabigyan ng pagkakataon ng magkabilang panig na ihayag ang kanilang mga ebidensya. Samantala, nakatakdang magsimula ang impeachment trial sa July 6 habang patuloy na naghahanda ang prosecution at defense teams para sa pagdinig.
1: Express Manila.
0: Samantala, sinabi ni Senador Rodante Barculeta na hindi siya lalaban at kusang sasama sa mga otoridad kung sakaling may ilabas na warrant of arrest laban sa kanya. Ayon kay Barculeta, nauunawaan niya ang proseso ng pag-aresto at handa siyang makipagtulungan kung kinakailangan. Gayunman, wala pang kasong inihahain sa korte laban sa senador at kasalukuyan pa lamang sinusuri ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong plunder at indirect bribery na isinampa laban sa kanya. Kaugnay ito sa umano'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donations na natanggap niya noong 2025 senatorial elections mula kina dating Quezon City Representative Mike Defensor at dalawang negosyante. Iginit naman ni Marculeta na wala siyang nilabag na batas at itinangging may basihan ang mga reklamong inihain laban sa kanya.
1: Express Manila.
0: Sa iba pang balita, nananatiling handang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang 18 dating bodyguard ni dating Kongresistang Zal Dico na nagsasabing naghatid umano sila ng pera sa ilang personalidad. Ayon kay Attorney Raul Lambino Baligod, bukas pa rin ang... ang kanyang mga kliyente na humarap sa Senado kasunod ng pagbabago sa liderato ng kapulungan. Ipinaliwanag naman ni Baligod na hindi sila nakadalo sa consultative meeting noong June 8 dahil pinaalam sa kanila na hindi na kinakailangang dumalo sa naturang pagpupulong. Samantala, naghain na rin ng counter-affidavit ang mga dating bodyguard laban sa libel at cyber-libel case na isinapa ni Congressman Paulo Ortega V. Matatanda ang nahalal kamakailan si Sherwin Gatchalan bilang bagong Senate President kapalit ni Alan Peter Cayetano, habang si Vicente Soto III naman ang bagong Senate President pro tempore.
1: Express Manila.
0: Isusubasta po ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa June 29 ang 4 pang mamahaling sasakyan na iniuugnay sa pamilyang Diskaya bilang bahagi ng hakbang para mapabilis ang pangungulekta ng buwis. Kabilang sa mga isa sa ilalim sa auction, ang isang Mercedes-Benz Sprinter 2017, Mercedes-Benz GLS 350T, AMG 2020, Range Rover na may plate number LWT 2019 at Land Rover Defender 130S 2023 na tinatayang may halaga ng mahigit 26 million pesos. Ayon sa BIR, ibibenta mga sasakyan sa kondisyong as is where is. Habang isa sa gawa ang bidding sa National Office ng Ahensya sa Quezon City mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na layunin ng auction na maiwasan ang pagbaba ng halaga ng mga sasakyan habang nasa kustodiya ng pamahalaan at mapabilis ang pagpasok ng kita sa kaban ng bayan. Matatanda ang una nang naisubasta ang ilan sa mga nakumpiskang luxury vehicles na iniuugnay sa mga Diskaya habang nahaharap din sa mga kasong kriminal na mag-asawang Pacifico at Cesara Diskaya kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control projects.
1: Express Manila.
0: Naglabas ng International Criminal Court o ICC ng malinaw na patakaran at schedule para sa nalalapit na paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Sa 23 pahinang desisyon na nilabas noong June 19, itinakda ng korte ang mga hakbang na kailangang sundin sa bago magsimula ang trial sa November 30, 2026. Kabilang dito ang pagsumite ng prosecution ng trial brief, listahan ng mga testigo at ebidensya bago ang Agosto at 31, 2026 upang maayos ang paghahanda ng kaso. Ayon sa ICC, ang mga isyu sa proseso ay maaring talakayin sa mismong paglilitis o sa mga hiwalay na pagdinig kung kinakailangan, habang ang mga pagtutol sa mga tanong ng testigo ay titingnan ng korte kada sitwasyon.
1: Express Manila.
0: Itinakda naman ng International Criminal Court ang mga isong tatalakayin sa ikalawang status conference kaugnay ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakda sa June 23, 2026. Ayon sa ICC Trial Chamber 3, limang pangunahing usapin ang pag-uusapan sa

0: oras na pagdinig mula alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, oras sa Pilipinas. Kabilang ang mga deadline ng pagsusumite ng mga dokumento at mga patakaran sa paghawak ng kumpidensyal na impormasyon. Kasama rin sa agenda ang limitasyon sa haba ng ulat ng prosekusyon, schedule ng susunod na status conference at mga patakaran kaugnay ng pampublikong pahayag ng mga abogado. Sinabi ng korte na bukas sa publiko ang pagdinig, ngunit maaring isagawa ang ilang bahagi nito ng sarado upang maprotektahan ang seguridad ng mga testigo at sensitibong impormasyon. Kinumpirma rin na hindi dadalo si Duterte sa nasabing pagdinig matapos niyang i-waive ang kanyang karapatang dumalo, bagay na inaprubahan na ng ICC. Express Balita. Sa iba pang balita, inihayag ng Ateneo de Manila University na isinasagawa ng mga paghahanda para maiuwi sa Nigeria ang mga labi ng student-athlete na si Divine Adili alinsunod sa kagustuhan ng kanyang pamilya. Ayon sa universidad, patuloy ang koordinasyon sa pamilya at mga otoridad upang matiyak ang maayos at maingat na proseso ng repatriation ilang linggo matapos ang trahedyang pagkalunod sa Aurora. Itinalaga ng Ateneo ang dalawang kinatawan kabilang si Father Munching de Guzman SJ na sasama sa pag-uwi ng mga labi patungong Nigeria habang inaayos sa mga dokumento at biyahe. Nagpaabot din ang panawagan ng pamunuan ng Ateneo sa kanilang komunidad na ipagpatuloy ang pagdarasal para sa yumaong atleta at sa kanilang pamilya sa gitna ng pagdadalamhati. Express Balita. Patay ang isang ina ang kanyang dalawang taong gulang na anak na lalaki at ang lola nito matapos pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Aya, Talisay, Batangas noong gabi ng Biyernes. Ayon sa Talisay Municipal Police, there on the spot ang ina at ang 59 anyos na lola habang binawi naman ng buhay sa ospital ang batang lalaki dahil sa tinamong maraming saksak sa katawan. Nakaligtas naman ang 6 anyos na anak na babae ng biktima ngunit sugatan at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Batay sa investigasyon, sa pilitang pumasok umano ang suspect sa bahay ng mga biktima sa pamamagitan ng pag-akyat sa terrace bandang alas 10 ng gabi. Tumakas ang dalawang minor de edad na saksi matapos magtago sa kwarto at tumalon sa bintana para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Nahuli naman ang suspect sa follow-up operation sa kalapit na bayan makalipas ang mahigit isang oras. Ayon sa pulisya, ang suspect ay kamag-anak ng biktima at iniimbestigahan din kaugnay ng nauna-umanong reklamo ng panggagahasa.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid po sa inyo ng Santone Gold Coffee Mix. Inanunsyo ng pinakamataas na military command ng Iran ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, tugon ito sa umano'y paglabag ng Amerika at Israel sa kasunduang tigil putukan o ceasefire sa gitnang silangan. Nagbabala rin ng Tehran na maaari pa silang magsagawa ng karagdagang hakbang kung magpapatuloy ang sinasabing agresyon sa rehiyon. Samantala, iginit ang Estados Unidos na nananatiling bukas ang Strait of Hormuz at patuloy na dumaraan ang mga barko sa naturang ruta na pandagat.
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, atid naman sa inyo ng Vision X Plus. Pasok sa quarterfinals ng Cebu Hustle 3x3 Women's International Basketball Tournament ang tatlong kuponan ng Pilipinas matapos magpakitang gila sa group stage ng torneo sa Cebu. Nagtala ng dalawang sunod na panalo ang Pilipinas Aguilas laban sa Jump Shot Singapore at Shoot It Dragons ng Thailand upang manguna sa kanilang grupo. Wagi rin ang Gilas Pilipinas Under 23 matapos talunin ng UP Cebu at EST Jersey na Malaysia para makausad sa knockout round. Samantala, nakasiguro rin ang pwesto sa quarterfinals ang Eurotex Dream matapos talunin ang Maurice Lacroix ng Japan at City Tigers ng Thailand. Nakatakdang sumabak ang tatlong Pinoy squad sa quarterfinals habang target nilang makapasok sa semifinals ng torneo.
1: Showbiz News.
0: Ang balitang showbiz natin po sa inyo ng Premium D3 Coffee. Itinalaga si BTS leader RM bilang kauna-unahang Global Public Relations Ambassador ng National Museum of Korea. Ayon sa museo, kinilala si RM dahil sa kanyang matagal nang suporta at pagmamalasakit sa sining at kulturang Korea. Bilang ambassador, makakatulong ang BTS leader sa pagpapakilala ng kultura at kasaysayan ng South Korea sa mas maraming tao sa iba't ibang panig ng mundo. Kilala rin si RM sa pagsuporta sa pangangalaga ng mga cultural heritage site at pagbibigay ng donasyon para sa preservation ng mga makasaysayang yaman ng Korea.
1: Express Balita.
0: At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng 99.5 XFM News and Current Affairs ngayon pong araw ng Linggo, ika-21 araw sa buwan ng Hunyo taong 2026, Father's Day. Mga katropa, naging updated sa mga balita, kaya i-follow, like at share ang aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Jupiter Torres, para sa XFM Express Balita. Express.

0: Kak Klarik sana.
1: Exciting!
2: XFM 89.1.
3: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: XFM.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
8: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
8: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
8: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
11: Santon Plus Gold.
12: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki gud ko. Pero, usahay.
13: Ay. Ang sakit ug balatian walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
14: Santon Plus Gold!
15: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
2: The Secret of Health.
8: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
2: Vision Next, daghan ang natubangan.
16: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Vision X, sulay ang kaypektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
8: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
8: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
8: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Sa una, love pa kaayo ka. Karon love yan na lang in town ka. Aww, aray ko.
18: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Kaklarek, sana!
19: Exciting!
18: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Oras XFM, alas 6:35 sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita!
3: Mayong buntag Davao, Mindanao, kutob sa mabot ning Sibihan. Mayong buntag mga katropa, gikan sa XFM Davao News Center. Aniya na ang Bulsay Express Balita karong buntaga.
5: Express Balita! Express Balita!
3: Ato ang pagpanagubanuban karong mga katropa, hatod gini kanato sa mga produkto sa Yes to Health sa atong Zantone Plus Gold. Sa headline sa atong Bulsay Express Balita.
5: Headlines.
3: Tulo ka mga centenarian sa Davao City. Nakadawat og 100,000 nga cash incentive.
5: Headlines.
3: Bagong CDRRMO Operation Center sa MAA magpaligon sa disaster response sa Davao City.
5: Headlines.
3: DSWD nagpadayon sa paghatod og ayuda sa mga naapektuhan sa linog sa Davao Occidental.
5: Headlines.
3: Duha ka teachers cottage gi-turnover na sa mga tunghaan sa New Bataan.
5: Headlines.
3: Samtang PNP andam na alang sa impeachment trial ni VP Sara.
5: Headlines.
3: Bagong trillion peso march, ipahigayon karong umaabot nga Hunyo 28.
5: Headlines.
3: Dole mas palapdon pa ang tupad aro makamugna o mas daghang negosyanteng Pilipino.
5: Headlines.
3: Og ICC naglatid og mga lagda alang sa trial ni Duterte sa umaabot nga Nobyembre 30 ning tuig.
5: Headlines. Express Balita. Express Balita.
3: Sa detalye sa atong Bulsay Express Balita mga katropa. Gipasidunggan sa City Government of Davao pinaagi sa City Social Welfare and Development Office kan CSWDO ang tulo ka mga centenarian isip pag-ila sa ilang taas nga kinabuhi og kontribusyon sa ilang pamilya og komunidad. Nasayran nga mga gipasidunggan o giilang mga gipasidunggan nga sila si Candelaria Kilos sa Barangay Tugbok Proper, Joveta Texon sa Barangay Vicente Hizon Senior o Maria Caña sa Barangay 5-A ning Dakbayan sa Davao. Nakadawat ang matag usa kanila og plaque of recognition o cash incentive nga nagkantidad og 100,000 pesos nga personal nga gidala ngadto sa ilang mga panimalay. Gipanguluhan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, kauban sila si Councilor Lorenzo Villafuerte o Councilor Danilo Dayanghirag ang maong pagpasidungog uban sa mga representante gikan sa CSWDO. Nasayran nga maong benepisyo gihatag subay sa City Ordinance number 0727-21 nga naghatag og pag-ila og cash incentive ngadto sa mga kwalipikadong Dabawenyong nakaabot sa edad nga 100 years old.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Sa pikas bahin mga katropa, padayon karon ang pagtukod sa bagong CDRRMO Emergency Operations Center sa MAA ng gilauman nga makapaligon sa Disaster Preparedness and Response Capability sa Davao City. Kabahin sa proyekto ang pagtukod sa duha kaandanang motor pool facility na nagkantidad og dulan 100 million pesos. Kini ang ikaduhang hugna sa tulo kabahin nga plano sa syudad alang sa usa ka centralized CDRRMO complex. Nahuman usa bagunang hugna pinaagi sa Malagos Warehouse nga magsilbing tipiganan sa relief supplies lakip na ang food and non-food items sa alang sa panahon sa kalamidad. Nasayran nga ang motor pool facility himong sentro sa operational vehicles, heavy equipment ug uban pang kagamitan nga gikinahanglan sa disaster response o recovery operations. Dinisab matud pa ibutang ang search and rescue team sa CDRRMO. Sa mauman ang motor pool facility, sugdan gilayon matud pa ang patukod sa main emergency operations center nga mahimong mangunang operations o communications hub sa syudad panahon sa emerhensya o kalamidad.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:39 sa buntag, mga katropa, tong oras sa Tudgranato sa Zantone Gold Coffee Mix sa Picas Bahin. Nagpadayon ang Department of Social Welfare and Development Field Office 11 sa paghatod og tabang adto sa mga komunidad nga naapektuhan sa kusog ng linog sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Base sa taho, nakapudapod na ang ahensya og maabot sa 1,475 ka mga food items ngadto sa mga residente sa Barangay Patulang og Barangay Butuan aron makatabang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Nakahatag sa bang DSWD og 9 ka mga family tents og 36 ka mga connectors ngadto sa mga barangay nga nagkinahanglan og temporaryong kapuy-an ingon man suporta human sa kalamidad. Pinaagi sa aerial operations, nakaabot sab ang ahensya og 735 ka mga hygiene kits ngadto sa mga residente sa Barangay San Isidro, Quiapo og Mulmol nga lisod maagian pinaagi sa yuta. Nagpasalig ang DSWD og mga kaabag nga ahensya nga magpadayon ng relief operations aron matubag ang panginahanglan sa mga pamilyang naapektuhan sa linog.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Laing panganig sa to ang balitang lokal, mga katropa, formal nang gi-turnover ang duha ka mga teachers cottage ngadto sa Barabat Elementary School og Gaga National High School sa Andap, New Bataan, Davao de Oro. Gipasalamatan sa mga magtutudlo ang maong proyekto nga ilang gingong dakong tabang ilabi na sa mga magtutudlo nga gikan pa sa layo nga lugar og naglisod sa adlaw-adlaw nga pagbiyahe. Gitambungan ang turnover ceremony sa mga representante sa Community Affairs Division, mga opisyal sa barangay, mga magtutudlo og mga opisyal sa Parents Teachers Association. Matod sa mga benepisyaryo, ang maong pasilidad makahatag kanila og mas komportable og luwas nga pahulayanan samtang nagserbisyo sa mga tunghaan. Gilauman usab nga makatabang kini sa pagpalambo sa kahimtang sa mga magtutudlo og sa kalidad sa ilang paghatag og edukasyon sa mga estudyante.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Katapusan nga nigsato ang balitang lokal sa Bulsay Express Balita, mga katropa. Opisyal ng gisugdan ang concreting of road project nga magkonekta sa Barangay Santo Niño ngadto sa Central Bogan sa lungsod sa Talaingod, Davao del Norte. Among proyekto gipasiugdahan pinaagi sa inisyatibo ni First District Representative De Carlo Uyuuy isip tubag sa dugay ng pagpangandoy sa mga residente nga makabaton og mas maayong dalan. Sumala sa kongresista, makataba ang proyekto sa pagpaayo sa transportasyon og paghatag og mas luwas og komportableng pagbiyahe ilabi na sa mga komunidad sa lumad og mga tribos sa maong lugar. Gitambungan ang groundbreaking ceremony sa mga lokal na opisyal ingon man mga tribal leaders nga mipadayag silang suporta og pagpasalamat sa proyekto. Gilauman nga sa mahumanang maong dalan mas mapadali ang pagbiyahe og mas mapalambo ang konektibidad og panginabuhian sa mga komunidad sa Talaingon.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:42 sa buntag, mga katropa, tong oras sa Tudgranato sa Premium D3 Coffee Mix. Sa tuang balitang nasyonal, gipangandaman na sa Philippine National Police ang seguridad alang sa pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong umaabot nga Hulyo 6 ning tuig. Sumala ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates, magdeploy sila og dugang personnel gikan sa National Capital Region Police Office ug uban pang mga police units aron masiguro ang kalinaw og kahapsay sa palibot sa Senado. Kabahin kini sa preparasyon sa kapulisan alang sa usa ka dakong politikal nga kalihukan nga gilauman nga makadani og daghang supporters ug observers gikan sa nagkadaiyang sektor. Matod sa PNP, ilang tutukan ang pagmintinar sa public order og seguridad aron malikayan ang bisang unsang kagubot o insidente atol sa impeachment proceedings. Nagpasalig usab ang kapulisan nga andam sila sa pagpatuman sa ilang mandato samtang ginatuman ang katungod sa publiko sa malinawon nga pagpahayag sa ilang baruganan.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Sa Picas Bahin, mga katropa, muhimo og bag-ong trillion peso march ang mga leader sa Simbahang Katolika uban ang uban pang mga religious groups og civil society organizations sa umaabot nga Hunyo 28 ning tuig. Gitawag kini nga White Ribbon Movement March nga pangunahan ni Bishop Colin Bagaforo sa Catholic Bishops Conference of the Philippines Interreligious Leaders Council for National Transformation. Matod sa mga organizer, kabahin kini sa ilang panawagan alang sa accountability og aksyon batok sa mga aligasyon sa korupsyon sa gobyerno. Gilauman nga magsugod ang march sa saudto pa lang sa People Power Monument, din himuon ang programa o mga mensahe sa nagkadaiyang sektor. Lakip sa ilang panawagan ang pagpanubag sa mga nalambigit sa korupsyon o mga pagpasa sa mas ligon nga balaod patok political dynasty.
5: Express Balita! Express Balita!
3: Samtang mga katropa, muabot sa 180 billion pesos nga pondo ang mahimong magamit sa Executive Department alang sa rehabilitation o pagbangon sa mga lugar nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Kini ang gipadayag ni Senator President Sherwin Gatchalian. Kaniadto usab nangulo sa Senate Finance Committee nga mitoki sa 2026 national budget. Gibutsag usab nga 118 billion pesos sa maong kantidad ang mahimong magamit ubos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council alang sa reconstruction efforts. Gilauman nga pinaagi sa maong pondo mas mapaspasan ang rehabilitasyon o pagbangon sa mga apektadong lugar sa Mindanao.
5: Express Balita! Express Balita!
3: Alas 6:45 sa buntag, mga katroma, gidili sa University Athletic Association of the Philippines kun UAAP ang pag-apil sa mga Ateneo staff nga nalambigit sa insidente sa Dipakulaw, Aurora samtang nagpadayon ang imbestigasyon. Sumala sa UAAP ang gamaong pagdili magpabilin hangtod mahuman ang pagsusi o pag-imbestiga sa pagkamatay nila ni Rene Baterbonya o Divine Adili. Hinoon, wala gilatid sa UAAP o Ateneo ang eksaktong listahan sa mga sakop sa maong aksyon. Apan lakip sa mga na-appeal sa Immigration Lookout Bulletin Order ang pipila ka mga coaches o team officials. Lakip niini sila si former head coach Tab Baldwin, former team manager Epo Kimpo o tulo ka mga assistant coaches. Nagpadayon sa pagkakaroon ng investigasyon, aromatino ang mga panghitabo o posibleng responsibilidad sa mga nalambigit sa insidente.
5: Express Balita! Express Balita!
3: Sa pikas bahin, mga katropa, giplano sa Department of Labor and Employment Condole nga palapdan ang tupad programa. Aron dili lamang kini maghatag og temporaryong trabaho, kundi usab oportunidad sa panginabuhian. Matud ni Labor Secretary Francis Tolentino, ang ahensya naglihok aron mausab ang tradisyonal nga forma sa programa ngadto sa mas sustainable livelihood intervention. Gipasabot niini nga tinguha karon sa DOLE nga tabangan ng mga benepisyaryo nga makasugod sa ilang kaugalingong negosyo og pagakitaan. Pinaagi niini ginauban sa ahensya nga mas daghang Pilipino ang mahimong independente o gadunay ligon nga panginabuhian sa dugayng panahon. Ang mga lakang kabahin matod pa sa mas lapad nga programa sa gobyerno aron mapalambo ang economic opportunities sa grassroots level.
5: Express Balita! Express Balita!
3: Natapos ang inig sa to ang balitang national, mga katropa, gibutsag ni Senador Bongo nga wala kininahadlok sa mga taho nga dunay giingong arrest warrant bato kaniya gikan sa International Criminal Court kan ICC. Atol sa usa ka kalihukan sa Caloocan City, giingon sa senador nga nagpadayon kini sa pagserbisyo og kampante siya nga dili maapil sa mga isyu nga may kalabutan sa ICC. Naisgutan ang maong isyu human sa pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte nga dunay nakahatag kaniyag impormasyon may tungod sa giingong warrant. Apan hangtod karon wala pay opisyal nga kompirmasyon gikan sa bisan unsang ahensya sa gobyerno mahitungod sa maong alegasyon. Nagpabilin nga walay formal nga dokumento ang gipakita sa publiko nga nagpamatuod sa giingong warrant batok sa senador.
5: Express Balita! Express Balita!
3: Natapos ang hinig sa tuang Bullseye Express Balita, mga katropa, gipahibalo sa International Criminal Court kan ICC nga formal nang magsugod sa Nobyembre 30 ning tuig ang trial batok ang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Sumala sa ICC Trial Chamber pag-isgutan o pag-desisyonan una ang mga nahibiling motion o mga isyo nga gipasaka sa prosecution o depensa sa wala pa ang pag-abli sa trial. Nasayran nga si Duterte nag-atubang og mga allegasyon nga crimes against humanity nga may kalabutan sa kampanya batok sa illegal nga droga atol sa iyang termino isip mayor sa Davao City og presidente sa Pilipinas. Gipamatudan usab sa ICC nga fit si Duterte nga muatubang sa korte human sa medical og psychological nga evaluation bisan pa sa mga hangyo sa depensa nga ipalangan ang mga proceedings. Sa pagkakaroon, nagpabilin si Duterte sa kustodiya sa ICC sa The Hague samtang nagulat sa opisyal nga pagsugod sa usa sa labing gibantayang international nga kaso may kalabutan diri sa Pilipinas.
5: Express Balita! Express Balita!
4: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
2: A adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!
6: Bullseye! Good morning! Good morning. Good morning. Good morning.
3: Alas 9:50 na sa morning mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa.
6: Good morning.
3: Happy Sunday morning ka natin. Tanan mo yung buntag sa mga katropa na to. Ang ganina pa nakasubaybay.
6: Good morning.
3: Good morning sa mga katropa na to. Ang Anamino karon Luzon, Visayas, Mindanao.
6: Good morning.
3: Asa man maabot ning Sibya na to karon mga katropa. Maayong buntag, mayad nga aga ka na tong tanan. Ayan. Kumusta man inyohang adlong Domingo mga katropa? Alas 51 na gid sa buntag atong pagpanaguban-uban karon sa atong Bullseye Weekend Edition.
6: Bullseye!
3: Good morning sa mga katropa nato dihang ganina pa nakasubaybay pinagi sa dial sa ilahang mga radyo 89.1 XFM Davao. Good morning sa inyong tanan mga katropa nga nagpaminaw karon sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ingon man sa mga katropa nato nga naminaw karon sa mga karenderya o diri sa Dang's Eatery no kung wala ko na sayop mga katropa.
6: Ayan,
3: good morning sa inyong tanan kung asa mo nakaplastar karon. Ingon man sa mga katropa nato nga mga drivers sa atong X-Force nga nagpaminaw ni mga orasa, nagabiyahe, nagasingdala no ning ato ang kadalanan sa Dakbayan. Intaw nagsigpaningkamot bisan og adlong Domingo mga katropa. Good morning sa inyong tanan sa mga katropa nato diha nga nagharap karon nagpanikay-sikay. Kay karong panakamata no pag ang uban pod karong mga katropa nagdigamo na, nagtigang na, nagluto, nagpamahaw mga katropa. Good morning sa inyong tanan. Uban pod karon nagkape-kape sana all, no? Nagagapangapin na ni mga oras sa mga katropa. Siguraduhan lang gid nato diha no nga ato ang kape nga higupon karon kanang kape nga healthy ang ato ang Xanthone Gold Coffee Mix mga katropa. Dakong tabang aron nga ma-boost ang ato ang natural nga energy, ma-fight ang fatigue mga katropa, makahatag og saktong mental clarity and focus. Of course, mga katropa, masuportahan na ito ang daily nga wellness despite sa ito ang grabe ka busy nga lifestyle. And of course, mga katropa, makapanghimisong pag-iwan. Siguraduhin na ito ang gihigop karon while namino sa programang Bullseye Weekend Edition ang ito ang Xanthone Gold Coffee Mix o baka ito ang Xanthone Plus Coffee Mix, mga katropa.
6: Bullseye!
3: Good morning, usab sa mga nakamonitor karon sa ito ang Facebook Live. Ato ang XFM Davao Katropa Digital. Ato ang Centro Media Facebook page ng atong YouTube channel Katropa Digital. Makita taana ng mga kinibitawang platform mga katropa sa Facebook, sa YouTube para laging updated gihapon mo. Asa man mo, wala mo itakas. Pangitaon, gid mo ni Katropang Jubel. Anyway mga katropa, taman ta alas 8 nga maguban-uban ng Adlong Domingo Pizza 21 na yod ning bulan sa Hunyo, tuig 2026 mga katropa.
6: Pasas
3: pa sa adlaw. Di nato mamalayan ba, hapit na pud mag-July mga katropa. Grabe. Ingon anak, kapaspas ang adlaw, ang pagtuyok sa adlaw mga katropa. But anyway, no, aside di ay sa ato ang pag-aubanan karon, ato ang mga hisgutanan. Of course, inyuhang inyo makauban karon. Pakita nagpaila-ila no. Inyo makauban karon makigduyog sa inyohang adlong Domingo mga katropa gikan alas 6:30 hangtod alas 8 sa buntag. Of course inyohang ubos nga alagad sa kahanginan inyo naginusarang. Dili na dai naginusarang. Kay na naman dai tay kauban diri nga sexy. Oh, daghan na tag mga sexy diri, si Sexy Angel, napagid si Sexy Sassy, unya napagid si Sexy Andy. Oh, puros na sila mga sexy mga katropa. upat na mandemi ka mga babae dyan. Wala na dahil ko nag-inusara. Dili na dahil ko maka... Di na ko maka-claim nga Disney princess ko dari mga katropa. Apat na po kaming mga prinsesa dito. Buta mga katropa, of course, inyong ubos nga alagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol. Makigduyog sa inyo at taman alas 8 sa buntag. So sit back and relax di katropa. Hi! Kami ang bahala sa inyo. And of course, unya sa unahan natin, makauban of course na ito ang professor. Makauban na ito para dili magtakilid ang timbangan mga katropa. No? Kanang di magtakilid ang ito ang pwesto dari. Para balance mga katropa ito ang pag-aisgutan unya sa unahan. Sa mga katropa na ito di ang gusto magpaabot sa mga mensahe, comment, reaction, opinion, pwede ka ninyo ipadangat mga katropa sa ito ang text line sa 0969-333-0537 mga katropa. Okay, paabot lang na diha ha. O, gunya po sa unahan. O, at tangin ninyo, ato ang pangutana mga katropa kay. Ay, excited kaaya itong mga katropa ha. Karong simana na, karong umaabot nga Biyernes mga katropa. Ipahigayin ang ato ang Tanduay First Five Comeback Concert Tour. O, diba? So, sa may mahitabuana, manghatag mi og ticket mga katropa para makasulod ka sa tuang kining concert tour no sa tuang Tanduay First Five kung asa dunay mga dagkong OPM bands nga atong makauban mga katropa. Kamikaze, December Avenue, Parokya ni Edgar, naapod si Flo G, naapod si Zac Tabudlo. O, unya sa unahan mga katropa sa tuwang pagbalik doon na tayo pangutana sa inyo ha. Unya pa na no. Tangi lang ninyo kung asa sa tuwang programa karon natay random nga pangutana mga katropa. O kung matubag di mo na doon na kay duha ka ticket gikan sa XFM. Diba? Grabe. O, unya tangi na ninyo mga katropa ha kay daghan patag mga hisgutan sa unahan. Labi na tong anti-smoking ordinance diri sa Davao City no. Gipakusgan kini mga katropa. Hisgutan na na niya sa unahan, ingon man ang satisfaction rating ni Presidente Bongbong Marcos mga katropa. Ato po nang isgutan kay matod pa mo kung ay pinaka-os-os, pinaka-mubo, pinaka-ubos. Sukad pa niya itong 2010. Diba? Mokunoy pinakaubos mga katropa nga satisfaction rating nga natala. Ato na isgutan unya sa unahan o man lamang sa pipila ka mga pahinumdo mga katropa mo balik ang programang Bullseye Weekend Edition. Atong oras alas 6:57 sa morning.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: XFM.
1: Kaklarik sana.
9: Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Sister Paige.
8: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
9: Usa ka call center agent.
8: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
9: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
8: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe.
11: Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist,
13: consult your doctor.
14: Pagbili sa mga butika.
15: Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Roda. Hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
19: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahang ng mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
20: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
21: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
22: Taklarek sana.
23: Exciting!
24: Bullseye! Bullseye!
25: Bullseye!
26: Alas 7:05 na sa morning mga katropa. Balik ta sa tumpag panaguban-uban programang Bullseye Weekend Edition.
25: Bullseye!
26: Ayan, good morning sa mga katropa na itong karon pa naka-tune in diha, no? Karon pa naka-subaybay sa tuang pagpanaguban-uban. Of course, sa dial sa itong radyo mga katropa, 89.1 XFM Davao.
25: Bullseye!
26: Ayan, good morning sa inyo ang tanan mga katropa. Mayad nga aga sa mga kasmanua. Ako da nga namati, subong. Kumusta man ang mga katropa na ito nga... Kanang na ano bitaw katropang prof nakapoy sa ilahang weekend kidaghan kaayo ganap no? Nang Friday night, Saturday night kadaghag ganap sana all Na kami ani ambut lang. Murag ako katropang Prof Marbs kay gina-enjoy na ako ang weekend or kinetong day off bitaw nga kanang maghigda magtinapulan ra jud ko. Anang wa joy makapugong sa kuwang pagkatapon. Kumagag kanang bitaw this is my day. Sana. Ito mga katropa, alas 7, size na sa buntag. Balik na sa itong pagpanaguman-uban, no? And of course, wala ta nag-inusara mga katropa. Modyo niya ito ang kanang pinaka, isa sa ginalook forward mga katropa pag mag-uban-uban ta matag adlong Domingo. Kay dili ta mag-inusara, of course, dari sa ito ang pagpanaguman-uban, no? Kaya kauban na ito karon o itong profesor dari sa XFM.
0: Ito na, ito na, ito na.
26: Ayan, good morning, Professor Marvin Pineda. Prof, kumusta yung mga adlong Domingo? Gikapoy pud ba ka, Prof?
7: Walay kabutangan o gikapoy katropang jubit. Karang ingon mo nga term na nga, lami ka magtinapulan kada Domingo, no?
26: Oh.
7: Ako, wala kay word nga tinapulan. Tapulan yun.
26: Anyway. Ano ka nang ano sa kuha? Saturday, good ka tropang Prof. Marvs. Kanang wala d'yo makatandog sa tuwa, di ba? Kay Saturday, wala d'yo d'yo. Kanang atuag ginang adlaw. So, bahala ginang kalibutan diha.
7: Ako'y labot. Pero wala na himo ka tropang jubit. Pero kinanglan yun na itong ulihok. Part it sa itong... sa atong kinabuhi no sa atong edad garon no kinana di ato mukayod
26: so
7: no?
26: Swerte kayo prof ang katong dunay enough ego nga adlaw nga maka rest
7: mga nipo no mga nipo baby
26: wow
7: nipo wife no nya sa di man ta nipo nipo tuta
26: nipo muta nipo puta mo sa
7: so, kinala dyan itong manarbaho.
26: Okay, dili man ta mga nepo babies, mga nepo potamos man ta.
7: Ito na kapaldog malita, kinala dyan ito mukayod ka.
26: Ay, actually na ako yung maleta ka tropang prof.
7: Pero ay sulod.
26: Ay sulod. Dagan kong maleta. Daghan kay always biya taga, ano no, ga-travel. So, dagan tag maleta, wala yung sulod. Wa pa lang nasudli, mga katropa.
7: Kamus nga ka ning sudlan, no?
26: Oo. Pero bitaw katropang Prof Marbs imong mga greetings sa mga katropa nato nga nakigduyog sa tuwa karon.
7: Oy, congratulations sa mga bagong graduate karon. Actually daghan mga eskwelahan nga nagpatuman sa ilang graduation, no. Ako masultian na welcome to the world of unemployed. Daghan mo way mga trabaho bitaw. Good luck sa inyong pagpa-apply og trabaho. And I hope na makakita mo ga trabaho. And then start na pud sa klase sa basic education sa senior high o junior high o sa elementary. Actually, lahi daw ang sit-up ko na sa DepEd katropang Jumit, no? Ang focus daw nila karon kay baba lagi daw ang kalidad sa edukasyon sa Pilipinas. Wa na itong mga event-event daw kay Morotoy makapalangan daw sa mga bata.
26: Bale, diretso na lang, education na lang yun.
7: Pagtuon na lang yun, no?
26: Pagtuon na lang yun.
7: Pagtuon na lang yun. Siguro, gwapo na ito, ibalik itong mga traditional na pamagis pagtudlo ka niya ito, no? Katong ang maestra, mga labay o eraser.
26: Oo, labayan kag eraser.
11: Mapriso ka!
26: Kandili, kandili po, labay eraser ka ng... Kanang labayag chok, katropa mo, may pinakadali malabay sa maestra sa una. Kanang gasulat mo na siya sa
7: paglingi,
26: green board.
7: Paglingi, ganyan nga, sigag istorya, wa, lupa dyan ng chok, no? Di ba, mga ano na to, mga generation na to, grabe kay Takano, no? Tungkol ka na siguro sa sistema. But wala ginana, ginapatuman sa DepEd karon, wala na yung kanang mga ingana, mga extracurricular, focus sa sila sa classroom, no? And I hope, no, kanang mga teacher po rin nga nag-tiktok-tiktok, dapat mag-focus na po sila sa
26: akin. Oo, kanay nga na. Di naman. Pero na uban ka, tropang Prof. Marbs, ginagamit, maingon magod sila nga, I am using my platform.
7: Your platform for?
26: Para i-inform, sana i-educate ang mga kabataan.
7: Pero ato pangutanan si ma'am, paano ma-educate ang bata sa imong sayo-sayo?
26: Oo, kanang katong, Ako katropang Prof. Marvin, sometimes naga-TikTok man dyan, no?
7: Ay, wala man yung problema sa ko.
26: Nakuha naman dyan, kanang na, ano naman kita na...
7: Lahi man ato profesyon, kaya dili man ta, kanang, to inform and to educate. Ay, nata, to inform and to educate. And entertain. Ba't ka nang ilahang pumaagi mang good? Moral ang si Dancy mo ka na ilahang good.
26: Oo.
7: Diba? Unsay lang, unsay makita nga imahe sa ilahang mo, sundugon sa mga bata.
26: Of course. Diba? Example, para sa mga katropang Prof. Marbs. Matingala dyan ko mga katropa kung si katropang Prof. Marbs mo sayo dyan og TikTok.
7: 6-7.
26: Katong 6-7 nga.
7: Profesora.
26: Oo, diba?
7: Brazilian dance.
26: Maano dyan ko katropa, masyak dyan ko, makaingon dyan ko, nagbago na talaga si Prof. Nagbago, nag-style si
7: Oh. Mana siya mga katropa?
26: Di ba, Prof? So medyo ano siya ba kanang lahi siya. Actually lahi naman jud ang generation karon gud, Prof.
7: Maingon sila mga moingon ng mga Gen Z nga. Ayaw may kumpara sa inyo mga generation kay kamo mga baby boomers mo. Millennial pa mi.
26: Millennial. Kanang grabe na putong baby boomers, so grabe naman po to, oy. Pero bitaw mga katropa, ang layo kaayo ang difference katropang Prof Marv sa upbringing no sa millennials and sa Gen Z.
7: Gen Z.
26: So na jud say dako nga ano mga katropa, kumbaga git ang si taga na kanang layo kaayo. Layo gap mga katropa basa sa ato ang naandan, sa nadak-an no kanang ang sa community dati man good kay mag Chinese garter lang man ni.
7: Yeah, the ano daw. They are the gadget generation.
26: Parang ingon ana.
7: Pero ang pinaka-worst kaning mga alpha.
26: Oo.
7: Kaning mga kaedad sa anak ni SM. You're talking to a robot.
26: Yes,
7: parang yun. Parang ka nag-history ang robot.
26: Oo, tapos ano na ni siya.
7: Ay, anak ni mo. Naman ay kay...
26: Kung ano, nakatropang Prof. Marbs, kanamura nag anang hilas na kay Pamina. Hilas na kay Pamina.
7: Parang ka nag-history ang robot, naging alien.
26: Makaingon lagi kang... kanang tayo sa... produce gid nako, product gid nako ni ha, product gid nako.
7: Munay lisod iyan, no, munay lisod i-engage. Okay pa ni mga Gen Z kay more in emotion maguna sila.
26: Mas emotional ang Gen Z. Ang karon ng
7: ang kaning generation alpha grabe ni sila. Mura kag nag-istorya lagi nag loop. Mura kag nag-istorya AI.
26: Tungod sa ano, tungod kay at a very young age katropang Prof. Marbs.
7: Gadget na sila.
26: Exposed na gid kaayo sa gadget. As in di na gid ato malimod karon. Bisan gani ka ng mga ano pa lang, mga bagong himugso pa lang, pa-music na.
7: Ano lang, bita na sila.
26: Ipatanaw na ni Magwan para malingaw na sila. Na sila'y madunggan nga kanang entertaining.
7: Pipapig na ilang naandan. Ito muna, Mr. Bean lang atong hibawan. Peter Pan.
26: Tamin Jerry. Mura jud na. Anyway, mga katropa, no? It's a good way to start our new day, mga katropa. Our Sunday, no? Nga mag-isgut-hisgut. Good ta, mag-reminist at some point, katropang Prof. Marbs. Kay kung karon mang good, kung atong isgutan karon katropang Prof. Marbs, puro na lang politics, maglabad atong ulo, mga katropa. No, katropang Prof. Marbs. So, labi na ka ng mga katropa natin yung naglabad ang ulo. Unsay maayong buhaton na katropang
7: Prof. Marbs. Siyempre, ang atong kanunay nga ginahanyag niya kaninyo, mga katropa, ang mga produkto sa Yes to Health, no? Siyempre, kanang actually mafeel na ka usahay kanang stress kag katropang Jovid ko taras mga balita magsakit imong buot ba mo apekto na si imong tiyan day no
26: yes nine times gid katropang no? Prof. Marbs
7: siguro emotion part na sa imong emotion gimong gibati tungod kay ikaw mga katropa mahiligon kag kanang kape nga imong naandan no ang among ma-advise diha kaninyo kani mga produkto sa Yes to Health sama na lamang ning atong Santon Plus Coffee Mix mga katropa tungod kay do na kini tulo ka mga benepisyo sama sa fight fatigue and boost natural energy enhance focus and mental clarity og support daily wellness for a busy lifestyle.
26: Ayan, so nindot kaayo siya no higupon mo gyud akong ingon nga daghan og mga pamaagi to start our new day nga good vibe mga katropa no para dili ta magsigi kaayo hisgot or magunahuna og mga problema or politika ato sa nang higupan og healthy nga kape while naminaw sa programang Bullseye.
7: Okay, ay hindi kalimot no maglingaw-lingaw ta ninyo karong June 26 no dinisdak bayan sa Davao ay no mga kani all ano siya all generation ni millennial
26: ay millennial sakto tanan ani ka no,
7: mga kaedad nako syempre mga ano ni mga parokya ni Edgar Boys ni no
26: nidako
7: sa parokya ni Edgar no kami kasi
26: na pangutan na katropang Prof. Marbs ba nga kana parokya ni Edgar na bro Edgar ang pangalan diha sa ilang bando
7: actually ang history ako ha sweet ako sa story sa parokya grabe fan kay kuning parokya friend man nila si parokya ay si Edgar oo no actually si Edgar ano na nila tong una story ana kumbaga kalimot ko. Murag iyan na siya. Nag-create siya ng grupo with Edgar daw niya. Hindi na po na sila yung kaoban dating nga si Buloy. Actually, ka ng Buloy nila nga kanta.
26: Katong hoy, hoy.
7: Oo, Trotol F story Buloy na siya. Nga murag ni down tungkol sa problema and then nagpakamatay yun siya.
26: Pero na ako'y kaila nga Buloy, very strong katropang Prof.
7: Pero may

0: sarana.
1: Kami na ako mga generation pa ka ni musika ang buhay.
0: Ala, grabe po. Asin or ages? Ibog pa na da, prof, no? Pero nakadandong ko, prof, nauntay mo kanta na dito sa New Year's
1: Gandhi,
0: speak. Ganding, sayang. Wala kita natughan na ito, no? Na nagka-problema, nagka-technical issues ta ito. Sabi tao mga katropa, no? Anyway, mga katropa, alas 7:16 na sa morning. Katropang Prof. Marbs, no? Dagantog mga katropa na ito nga nag-kining, nag-panguta na karon. Kay somehow, diri sa Davao City, bisan pa man tuod og natay ka ng ginatawag bitaw nga, naanda na ito nga Davaoenyo, disiplinado. Mga ingon na. Pero, nagyapoy mga malapason katropang Prof. Marbs sa tuang ordinansa diri sa Davao City. Oo, so, unsa ba'y gihimo karon sa tuang Davao City sa tuang LGU katropang Prof. Marbs? Para nga, mas mapahugtan, no, kining ato ang mga ordinansa og dili na magdasa, no, kining mga walay disiplina ng mga Davaoenyo.
1: Pero actually, ang anti-smoking ordinance sa Davao City, dugay na siya, no? Murag almost, kung wala sa'yo, mga 20 years na siya nga ginapatuman sa Davao City. And in fairness, sa mga nagagamit og traditional nga sigarilyo, ni-follow yun sila. Di takakita ang tao ang panigarilyo sulod sa mga pabublikong lugar, sa mga naiatop, no? In fairness, no? But, dirito nagka-problema, no? Sa kaning gitawag na to nga, electric cigarettes o e-cigarettes or mas noon sa tuwang nga
0: vape mo'y no? Pinaka-common. Oo,
1: kay maumungo ni ang siguro bago pa mangguni siya, kumbaga, no? Maybe nasabtan po nato sa pagpasabot, no, sa mga naga-vape, no? Basing nagtuo sila nga way labot ang vape diya sa ginapatuman nato nga anti-smoking ordinance.
0: Siguro ang ilahang mindset kay vape raman eh. Electronic device man eh. Wala man eh siya nicotine.
1: Why nicotine? Nay aso, no?
0: Nay aso,
1: why pero... kayo? No? Eh, siguro yung anang ilang panglantaw. And that's the reason why na nakita karon sa atong lokal na gobyerno nga panagana ang mga violator, no? Siguro ang ako nakita ni Katropang Jovet nga dunay pagkulang, no? Dunay gap, no? Diya sa pagpasabot nga to sa publiko, pagpahibalo sa mga nagagamit og vape na sakop sila sa anti-smoking ordinance. I don't know. Wala ko kabasa sa kinatibok ang unod sa ordinance kung gilaki pa nila. Ay, murag appeal day, no? Appeal ang mga e-cigarette, no? Therefore, appeal ang vape diha, no? Diya siguro nagkulang sa pagpasabot o maybe wa po nasabtan sa mga nagagamit og vape na apil sila sa ginapatuman karon nga anti-smoking ordinance din sa atong dakbayan sa Davao, no? Muna'y problema karon kay ang vape manggod katropang Jubit, makita na to mura siya ka nang ginakwintas na.
0: Oo, mura nag-accessory sa lawas katropang Prof. Marbs.
1: Kung tanawin ni mo diya, wala siya nagsiga. Hindi mo siya maingon nga, uy, you're violating the anti-smoking ordinance. Huwag mo siya nag-beep. Say ito, ganun, term na...
0: Nag-pop. Nag-puff.
1: Oo, nag-puff. Huwag mo siya nag-puff. Pero, tungod lagi kay uptick po ng mga nagagamit, pag tanaw nila ng marag-mingaw, makaanan din sila. Di ba? Di nakita ang mga violation, no? Siguro kulang og educate siguro for sure, I don't know kung tama ba akong pag-analisa. Kulang pagpasabot nga to sa mga nagagamit og vape nga bisan sila nagagamit og vape, they are allowed obliged to follow the rules, no? Like for example, dili sila pwede mo gamit og vape sa mga pampublikong lugar, no? Bisag na sila sulod sa mga dipaserong jeepney, di sila pwede maggamit og vape sa mga taxi, di sila pwede maggamit. And ang ordinansa apply dili lang dito sa traditional nga sigarilyo kanang stick, but appeal po ang mga vape. Kung unsa ginagahimo o unsa ginafollow sa mga nagagamit og stick na sigarilyo, dapat mo po nimuon sa mga nagagamit.
0: Aron kayo murag wala lang magod, easy lang sa ilaha kay madala-dala lang siya o niya pag walay tao magpuff lang diretso.
1: Oo, lagi.
0: Ana dayon no kanang murag.
1: Ubag ni magana-ana pagkamot o, di ba?
0: Mo na nga matud palagi sa kining Vice Regulation Unit, no, under sa City Mayor's Office mga katropa diri sa Davao City nga nagkataas na ang kaso, nagkadaghan na mga katropa, no. Gani giingon diri katropang Prof. Marbs nga mas gipakusgan ang kampanya karon sa tuang lokal nga panggamhanan diri sa Davao City, labot aning anti-smoking campaign, no. In line na lang pud katropang Prof. Marbs sa National Non-Smoking Month mga katropa. So doon na sila yung mga gipahigayon karon nga mga pamaagi para mas mapasabot ang katawhan mga Davaoenyo, mga katropa nato, kung unsa ba ang anti-smoking ordinance diri sa Davao City. No, and gani katropang Prof. Marbs matud pa, no, sa pinaka ulahing taho gikan sa Vice Regulation Unit mga katropa nga gipakusgan daw o gipakusgan nila

0: kampanya tungod kay na kadaghanan daw sa mga nadakpan baguhay lang kay dili na traditional nga sigarilyo ang ginagamit. Oh, misaka na ang kaso sa kinibitang vaping violations, no mga katropa. And gani matud pa katropang Prof. Marbs, ang labing dako daw no nga pagsaka sa ihap sa mga nadakpan kay nag-edad og 18 years old to 25 years old, nagkabata no? Na.
1: Naimo na mo gusang status symbol ka tropang Joey. Pag once nga na kay anak.
0: Aesthetic kayo.
1: Ala ni, mayaman.
0: Kortahan ni. Vape na.
1: Nagtrabaho ni og call center. Ito, naimo status symbol sa mga tao.
0: Kanang bitong, ano kay ba, kanang hype kaayo, no? Kanang, namang yung mga term karon hype, mga nagasunod bitaw sa trending, may nakatropang Prof. Marbs, bisag mga bata, mga babae karon vape raman eh.
1: Pag-ingon nga, naka-vape, social siya.
0: Social kay, tas, ang vape karon
1: nag-aaral yan sa,
0: dati, dagko ka itong mga vape, di battery pa to, ang mga vape dati. Katropang Prof. Marbs, karon kay, ano na lang siya, kanang, ang siya tawag na yan?
1: Charge-charge na nimo.
0: Dili, wala na gin-chagin. Ay, di ba dati battery?
1: Battery,
0: Tapos i-charge-charge. Karon wala na. Social na karon katropang Prof. Marbs. Kaya pag mahurot na ang puff, ilabay na lagi.
1: Ah, disposable siya?
0: Disposable na. Di ka naman charge-charge.
1: Kaya pagpunta kang solar panel si mong ulo.
0: Disposable na kaya. Ano naman ka nigpis? Nigpis na kayo. Mura
1: siya po gano'n, no? Siya stick nga sigarilyo.
0: Mura siya stick nga sigarilyo nga. Nigpis siya. Mura siya ginabitay nga ballpen sa dughan mga katropa. No? Tapos paghuman, pag mahurot na to iyahang numbers of puff, ilabay na lang to, palit na po. Palit wow, syala kaayo, no?
1: Siguro kung para ma-minimize na to ang paggamit, anak, katropang Jubit, ibalik na to itong battery.
0: Balik na lang to, no?
1: Yeah, battery sa sakyan na ibutan.
0: Ibitay.
1: Siyaro, mag-vape mo.
0: So, karon gipahugtan nila, no? Ang gimo sa VRU karon mga katropa is mas gipahugtan nila ang pag-roving, no? Og pag citation ticket. Aning mga madakpan, mga katropa. Aning mga violators. Ang uban kay ginalabay ra ba ning ticket kay tropang Prof. Marbs.
1: Nagtuo mo, ha?
0: Nagtuo mo ron sila.
1: Dili mo makasuhan ana. Pag once dili ninyo ma-follow up na within a reglamin anang gihatag nga.
0: Gihatag nga days.
1: Na reglamento ana, no? I-forward na dito sa fiscal office ang inyong ang complaint sa inyo. Ha?
0: Yes, and kung daghan kayo na inyong complaint mga katropa, pag makurat na lang muna, nanamoy sumon.
1: Nanamoy warat, pares.
0: Nanamoy court order.
1: Ano na mo dito sa Dahig? Ay, dili na.
0: Dili pa. Sa ano pa, dili po sila madalag si IDG ani Prof. Mark.
1: NBI na diretso.
0: NBI na diretso.
1: Dito sa Dahig.
0: Tapos magka,
1: si Trillianis mo lalay.
0: Rita mga katropa, no? Dili na ito nabasa-basaon nga, ay, ticket raman na.
1: Ticket raman na. Na. Or,
0: tapos ang uban kay, lahi pagit nga pangalan ng ihatag katropang Prof. Marbs, nagan kay mga maro. Abiguro nila ba nga, makataka sila Dres Davao. Kaya ang usually, no, sa akong naobserbahan, mga violators, mostly, magikan sa laing probinsya.
1: Laing lugar.
0: Siguro, dili ko sure if they are unaware nga or disiplinado ang Davao.
1: Or gina-challenge lang yun nila
0: challenge lang yun nila nga ito ang balaod Dres Davao kung, be, tanaw na ito, be, kung
1: tinood,
0: kung tinood bagyod nga madakpan bagyod ko dari kung mag-vape ko. Murag ano ba, kanang, ang batasan nila outside Davao, ginadala Dres Davao ba, nagod? Not knowing nga, mo impose kita dari, no? Ano kita dari?
1: Sampulan yun.
0: Sampulan yun. May gani wa sila nakatunong sa unang nga pakanon og sigarilyo.
1: Sa kafarnir nga gipakaon og upo sigarilyo ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nga mayor pa siya kaniadto diri. Basig ipatulon po ng vape sa inyo ha. Bigyan niyo matulon. Dige,
0: unsaon na lang pag-usap ang vape mga katropa.
1: Wala mga katropa no. Dapat no sa mga nagagamit niya og vape no, dapat unsa ang balaod nga gina-implement ngadto sa mga traditional stick na si mga sigarilyo, appeal pod mo ana.
0: Yes.
1: No?
0: Appeal na siya mga katropa no. Gani ang kining anti-smoking ordinance mga katropa diri sa Davao City para mas masabtan nato no. Ubos sa ordinance number 0472-24, ang vape mga katropa electronic cigarette kay giisip na siya nga regular cigarette, mga katropa, diri sa Davao City. So regardless kung electronic na, walay kalayo ana, dili na makapaso, same gihapon ang treatment ana, mga katropa, sa regular cigarette diri sa Davao City. Ambot lang sa inyong lugar.
1: Okay, ang actually ang igo ana katropang Jewett, no, unsa epekto ana sa lawas, the same ra na sila.
0: Yes,
1: no, kung na nicotine ang katong regular nga sigarilyo nga distick, napo na siya actually ang chemicals ana nga liquid lang siya.
0: Mas grabe pa ganina kay baga na imong tubig teka lang ka, grabe ng tubig si imong baga.
1: Oh, liquid bang iyang gamit ana, may paning uga kay ano lang na siya, kanang murag dahon sa tobacco god nga tanom, gibutangan la og nicotine para pagana. The same regya po nag-impact, no, mga katropa, no. And then kung sa tingin nila nga second hand smokers, mas luoy, no? Mas may patong mas gamay pag-epekto ang mga nanigarilyuhay kaysa mga katong nakasimot sa aso.
0: Yes. So ani ni sa atong pasabdon gamay katropang Prof Marbs, unsa ba gyud kining anti-smoking ordinance diri sa Davao City? So moto no atong na highlight, mga katropa, nga ang e-cigarette or vape og unsa pa na nga mga katong water fluid cigarette, nakabantay ko anak katropang Prof Marm, say right term ato, water pipe smoking devices, shisha.
1: Shisha. Amo na ginasagola nila og kaning marijuana liquid.
0: Oo, kana maingon na mga katropa. Apil
1: illegal na
0: siya.
1: Pa siya. Illegal pa na
0: apil
1: siya.
0: Na siya, mga katropa. So, bawal mag-vape, mag-shisha, mag-electronic cigarette sa mga pampublikong lugar, sa mga opisina, sakyanan, og duol sa mga eskwelahan.
1: Oo, 100 meters away from school.
0: Pwede bawal, man siguro mo ka na mga designated smoking area. Pag-amahala mo diha. Alaghantod hugma. Antod hugma mo diha mag-hinop-hupay. Total kamo bitaw mga ospital, tapos mangayo na pod sa lingap. Magreklamo kay gamay ra ang budget sa PhilHealth.
1: Inyo ang parang kabubuton nga mga nagagliyong.
0: Inyo ha, mampod ng binuhatan. Kalami rin pang kusiyo ng bugan. Anyway, napagay multa ka tropang Prof Marbs nga 3,000 pesos matag panahon nga masakpan. Madakpan, mga katropa. 3,000 lang naman. Gamay ka.
1: Mga na problema kay ang penalty mo, katropang Jewett.
0: Gamay. Oo, dili mahadlok. Dili mahadlok. Amay nga na 3,000 naman di. Ay, sus. Kaya ra kaayo ni nako ay 3,000 ya. Madakpan ko katulo sa isa ka adlaw, 9,000 sa isa ka.
1: At least na enjoy ko sa akong
0: okay ra na. O na enjoy ko na lipay ra pud ko ani akong pagpabadlong. O niya, mga katropa, obligado po ang mga madakpan nga mapaubos katropang Prof Marv sa smoking cessation counseling.
1: Ay, wait lang, mga katropang Jewett. Katropang Romel, wala daw yung audio na nag-comment sa, ano, nawala daw audio?
0: Nawala daw tong audio sa live.
1: Mukse ta taon si Katropang Arnold Altivo kay nang luod.
0: Oh, ayun na, ayo panluod ra Katropang Katropang Arnold Altivo kay basahon lagi nato inyong mga greetings karon. Anyways, mga katropa, Katropang Prof Marcos Moto, obligado sila nga mag-undergo sa kining smoking cessation counseling, no? So, naay makita nga mga cessation clinic dito sila counseling. Aron lagi nga matudluan kung unsa ang sakto nga pamatasan diri sa Davao City. Ito, mga katropa, no? Bito lahi gyud ang Davao City sa uban nga mga lugar. Kay bisan pa man og kanang electronic device ra na siya nga bisag asa ra nimo masuksok sa imuhang lawas, mga katropa, matago nimo na unya pafra ka bisag asa, madakpan ka, matagam jug ka diri sa Davao. Alas 7:29 sa buntag, katropang Prof Marbs. Unya sa unan sa tong pagbalik, no, atong isgutan ang kining satisfaction rating ni Presidente Marcos, katropang Prof Marbs, kay matud pa daw mo'y pinaka-ubos sukad 2010. Uy, grabe.
1: Pero nga itong pangutana, katropang Jewett, atangan sa itong mga katropa, no, sa itong pagbalik pa.
0: Unya, atong pangutana para sa tuang Tanduay First 5 na ticket, mga katropa, atangin ninyo kay kana sa tuang pagbalik at tuang isgutan. Og dugang pa nga mga topic na tuang tukion unya sa unahan, mga katropa, uman lamang sa pipila ka mga pahinundong. Sa mga katropa po na itong nag-comment diya sa tuang Facebook Live, atangin ninyo kay atong greetings karon sa tuang pagbalik. Alas 7:30 sa buntag.
2: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba?
6: Nga sa opisina,
5: makareduce kita og energy consumption,
6: utility costs,
5: ug makatabang lang sa mas sustainable workplace environment.
6: Una,
5: piliya ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances.
6: Ikaduha,
5: i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, ug electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, ug i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
3: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road. In front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.

0: XFM. XFM.
1: Ka Clarix ana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala siya, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bagura man ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong mag-aan.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 7:41 na sa morning, mga katropa. Balik tayo sa itong pagpanaguban-uban programang Bullseye Weekend Edition. Ayan, good morning sa mga katropa nato, no? Nga karon pa nakasubaybay. Karon pa nakabisita sa tuang Facebook Live, mga katropa. Good morning. Ingon man sa mga katropa nato diha nga nagapaminaw karon silang tag sa ka mga radyo. Good morning. Si nakoy kaila karon nga naminaw katropang Prof Mark. Si Hoy Hoy Buloy. Buloy daw siya kay Buloyagon man daw.
2: Ano ni Jud? Fan yun ni sa parokya ni Jud.
1: Fan gid na siya katropang Prof Mark. Ano mga kanta nga mga katong harana, katong halaga, tama ba? Oo, na patong gitara. Ano mga paborito katropang Prof Mark ni Buloy. Alas 7:42. Good morning sa mga katropa nato nga nagtanaw sa tuwang Facebook Live karon katropang Prof Marks. Kinsa-kinsa man sila.
2: Si Ma'am Karina, no, sa ang katong staff ni Councilor Braga, no. Good morning. Alas siya. Good morning and Sunday blessing to you, Prof Marvin and gorgeous Miss Juvet.
1: Ayan, oy, grabe na apay pa gorgeous ba?
2: Good morning sa imo, ma'am. And then kay Sir Randy Santisas, maayong pagpaminaw kang Bob Rosales sa gikan ni Randy Santisas.
1: Right. Ayan, good morning. Good morning po kay katropang oy, George Kyle, good morning sa imo ha diha, no, nag subaybay sa tuang Facebook Live karon. Ingon man, kinsa pa ni mga katropa nato. Eh, sa ato ating, ano, bago na ako makalimtan ang kuan gid pinaka-importante sa mga katropang Prof. Marks, kay basi niyag man luod, mabugahan kung mga lava aning ato ang Powerpuff Dragons. Oh, good morning, no, sa Powerpuff Dragons kay Anyana Michelle Coronel. And of course, newly promoted na ako nga bebo si Corporal Jonamil Vidal. Good morning, grabe na. Maulaw naman ta, Nanay Coronel, napay Corporal. Ako ani wala private ragi ko ani katropang Prof Marz. Wala kita ani.
2: Okay, civilian ragi.
1: Ano sa pagkita mo asenso ani? Ayan, ito, no? Good morning sa Powerpuff Dragons. Ang ako ang mga bebo nga dili mo sugot katropang Prof Marz nga dili gidaw na ako sila mag-greet every day.
2: Si Sir Arnold Altivo, sir, good morning, no? Basing mang luod ni Sir Arnold. Kapit tabay namang luod.
1: Ayun, nagpanluod diha, Sir Arnold. Oy, naday si DJ Sexy Sassy. Wag program siya karon. Si DJ Sexy Sassy ang next ani, no? Okay, para ma-aware ko
2: from...
1: rin. Unsa gani rated PG gihapon? Are, mangutan na ta kay para ano na to, ma-plug na to daan.
2: From pinaka-sexy, pulihan og sexy lang.
1: Grabe, no? Good morning, katropang Manoy Alos. Good morning kanimo diha. Oo, good morning to you, Ma'am Juvet and Sir Prof. Marvin. Naara ko diri ang nagpahipi. Sana all. Oo, Manoy, no? Si Lahirag ni si Mander Manoy, pinakabanggitan sa tanan. Sa among kwanggol. Oo, Randy Santisas, mayong pagpaminaw kang Bob Rosales. Gika ni Randy Santisas nagpaminaw karon. Wow, lalo kang gumaganda, Miss Gandang Juvet Espanyol. Sa suot mo na kulay, bagay talaga sa'yo. Smile pa lang, happy ng mga followers mo. Take care always.
2: Sana all.
3: Baka kaun ka!
1: Dili, ay, sabla.
4: Mapriso ka!
2: Pinawa! Oy, happy Father's Day day sa tanang mga papa, no?
1: Kunti ko na makalimutan, katropang Prof. Marvs. Happy Father's Day sa inyo, katropang Prof. Marvs.
2: Sana pa uminsayin ni Ma'am Lia Mandalaysay. Happy Father's Day daw to all fathers out there.
1: Oo, at sa lahat ng mga nagpakatatay, mga katropa. Sa mga tito din dyan na nagpakatatay, good morning sa inyo.
2: Pinong pa ba nato ang mga inatay?
1: Mga inatay, mga ina na nagpakatatay din, mga inatay. Good morning. Good morning. Bitaw na og katong sa mga stepdad, no, nga sila ang nahimong amahan.
2: Way labot ang sugar dad.
1: Ayaw lang ang mga sugar dad. Wag lang yon. Yon ang mga daddy na hindi natin i-greet.
2: Dili siya acceptable.
1: Ayaw, uy. Ayaw po. Katropang problems. Kung father siya. Nakagraduate na ba silang college? Acceptable reason gihapon siya, no? Alam nga naman, itinaguyod niya ang anak ng iba.
2: Fruit of sacrifice. Diklalim.
1: Diklalim. Huwag sa tanang mga daddy diha. Huwag sa kuwang daddy.
2: Happy Father's
1: Happy
2: Day.
1: Happy Father's Day, daddy. I love you. Sana all. Good morning, Daday Buhayang. Good morning po, ma'am. And katropang Rex Ordeniza. Good morning, mga katropa. Happy Sunday. Ayan.
2: Sir Agaton Gonzalez. Morning, katropa.
1: Good morning, Sir Agaton. And happy Father's Day, Prof. Marvin, and to all fathers out there. Katropang Karina. Good morning, no? Sa tanang mga tatay dyan. Good morning and happy, happy Father's Day. Celebrate your day kasi ito ang araw na kanabitaw nga special day para sa tuwang mga tatay.
2: Ayaw niyo
1: suguhan niyo. Sacrifices. Ayaw ninyo suguhan yung mga papa karon ha, hiluta.
2: Paim nagpatuba. Ayaw.
1: Paim nagkuhan ka ng mga maayuhon.
2: Okay na, syoktong. At least medicinal.
1: Betana, good morning and happy Father's Day sa makausap. Alas 7:46 na katropang Prof. Marvs. Dari ta karon sibog kay murag paspasa sa oras. Oh, sige, taglagas ani. Abi na ako gagugmaray lagsun.
2: Oras.
1: Pati dining oras, no. Satisfaction rating down ni Presidente Marcos minaog daw katropang Prof. Marvs og maoy pinakaos-os so kad 2010.
2: Auntie Claire, pasok.
1: Unsa na pod kaya ang depensa no ni Madam Claire ani katropang Prof. Marvs? Kano man ni katropang
2: Actually Prof. public knowledge katropang Jubet. Mm-hmm. No need to explain, no need to discuss, no need to sa pa, no? Public knowledge niya. Kabalo na ang publiko unsay performance.
1: Nakamata
2: ang publiko. Actually, ang dili ra man gibutoong ani baba ang satisfaction rating ni Presidente Marcos si Auntie Claire man
1: of course.
2: Why lain? Bitaw. At least no wake up call kani sa palasyo sa administration no na maybe do usbon nila ang ilahang no need to change the policy no. Kaya ang problema dili ang policy but ang mga tao nagapalibot sa atong presidente no. Hangtod dili siguro mahatagan og hustisya ang dugay nang gipanawagan sa publiko nga masulbad no, mahatagan og mapriso ang mga nagpaluyo sa flood control issues. Kay malata mo gud nato karon nga dunay sila mga diversionary tactics ang ginahimo para makalimtan no, mawala sa attention, mawala sa focus ang flood control. Instead mas naka-focus sila dito sa impeachment against sa BP Sara no. May problema karon no?
1: So mao ni mga katropa no, nakatala karon ang administrasyong Marcos no og poor. Grabe, poor ginon. Negative 13. Grabe, mga katropa, negative 13.
2: A sharp 27-point drops. Dakuan ang pagnaog.
1: Oo, 27 points ang nius-us, mga katropa. No? Gikan sa plus 14 niadtong November 2025. No, kung asa, matud pa daw, 46% mga katropa sa mga Pilipino ang dili kontento sa performance sa gobyerno or performance mismo sa tuang pangulo.
2: Administration. So, administration, apil lang yan, mga kabinet secretaries.
1: Oo, apil lang na mga katropa, no? And gani, matod pa sa survey katropang Prof. Marvs, 32% sa tuang mga adult Filipinos ang satisfied daw no, sa overall performance. So, 46% ni ini ang dissatisfied or wala na satisfy no, wa na lipay. Og 21% pa ang mga undecided, kumbaga ano pa kanang tunga-tunga pa. Posible daghan diri ang dissatisfied, posible pud na adri mo daghan ang mga satisfied. 21% ni mga katropa. So matud pa nga siya daw ang nakakuha og pinakababa mga katropa nga record in 60 sulod sa 16 katuig no sa 2010, last mag 2010 is
2: under Arroyo administration.
1: Under Arroyo administration negative 45 mga katropa and then karon nasundan negative 13. So doon na ba'y posibilidad na mas malabuan pa ng negative 45 katropang Prof. Marv?
2: Most likely. Oh, okay. Pila ka tuig pa.
1: Duha ka tuig pa.
2: 2028 pa ang pagpanungdanan ni Presidente Marcos.
1: Yeah, imagine, sa duha ka tuig, daghan pa nagpwede mahitabo mga katropa. Either makariyo pa ba or mas mo worse na hinoon.
2: Pero sa akong tanaw, katropang Jubet, mas worse, no? Kay murag wala mo'y action na nakita nato ang administration, no? Para actually, ang singgit rin sa mga tao, karon ang flood control.
1: Kaya
2: ang pinaka-crucial karon.
1: Kung masulbad na siya, doon ay posibilidad nga mo sakasaka pa niyang rating.
2: And then, ang worst thing about flood control mo, katropang Jubet, kaya ang iyang igagaw mismo, ang mo'y utok. No, na, ang punting sa kadaghanan karon no, bisag ang bisag kinsa gani no, anak ang kanhi speaker Romualdez no. And in which syempre igagaw mo, imposible man ikaw as presidente, ikaw igagaw wala po kabaluan na. Therefore, duhig jud ka.
1: Oo, no? Ayan. So, muna mga katropa, no? At least informed ang tanan nga mo din ni ang survey ra mahinoon ni mga katropa, no?
2: Random.
1: Gihimo sa ano social weather stations, mga katropa, nga survey no? Sa kining administration karon ni Pangulong Bongbong Marcos.
2: So, ang survey gihimo ni adtong wait a
1: March 24 to 31.
2: March, ang saka ng bulan.
1: Ano naman, April, May, June, 3 months ago na.
2: Wala pa ilabot
1: wala
2: diri
1: pa ang katong mga nahitabo,
2: nahitabo sa Senate. Senado.
1: Dagan pag mga panghitabo ani nga wala pa na record.
2: Actually, so, no, na mas worsen, no, mas worse
1: kini
2: pa.
1: Kini nga time, kuan pa ni, katong sa kasagsagan sa pagsirado sa Strait of Hormuz.
2: Ah, okay.
1: Pagtaas sa presyo sa tuang...
2: Sa lana.
1: Lana, mga katropa. So, muna nga time, na medyo na, nakita na po na to. Siguro, significantly, nagbabagid siya tungkod po sa effect, no, katropa nga Prof. Marvs, sa katong pagtaas sa presyo sa lana. Murag na wad ag kumpiyansa ang tao ba nga grabe naman po.
2: Wagid
1: ka control ang ato ang gobyerno sa pagsaka sa presyo.
2: Kanang karon ang gira, ugma, wa na taas ang presyo sa lana.
1: Oo, grabe. Wala na pa man tayo mga buffer stock. Anong ni kalitra magsaka ang presyo? Nga daghan pa man og stock ni nga to ang mga oil companies. Pero kay walay ngipon ang ato ang gobyerno, ato ang DOE, mga katropa, sa kining gitawag na tog namagutay oil namagutay gitawag na oil regulation law. So walay ngipon ang walay ngipon ang gobyerno nga makontrol ang presyo sa lana as much as matud pa ilang gingon justifiable daw.
2: Actually, political will ang kinanglan ana no, not necessary na mulihok ang gobyerno about ana kay lagi nakagapos do sila sa gitawag na to nga kaninga oil regulation law, dili pwede regulate no. Pero na, as a president siguro na makay
1: na kay mahimo na kay special power.
2: Magani na ginaas na tong una nga dapat na ihatagan na tong emergency power ang presidente.
1: During emergency situation, grabe, world crisis na yun. Imagine naman, hindi talaga ginawa ng paraan. Tananta nag-suffer mga katropa mo, especially itong transportation sector, grabe.
2: Domino effect mo lagi katropa
1: ang agricultural sector, kalukoy lang ito ay.
2: Ang pinaka-worst ato, katong nadamay ang airline industry na musakay kag eroplano, dili ang eroplano pag maadto sa laing nasod, di nakabalik kay di na sila ka-refuel dito, di ba? Sakit kaya na ba imbes nga mag-invite ang mga turista from the other country?
1: Daghag naapektuhan na to mga katropa. Anyway, no, nahuman naman to, but mo lagi ni ang resulta tungod adto mga katropa, no. Epekto to siya sa nahitabo nga world crisis nga nasinati na to even diri sa Pilipinas, mga katropa, nga medyo naglisod o karyo ang ato ang gobyerno. Alas 7:53. Oy, tawag mo mga katropa ha sa tuang hotline 0969-333-0537 kay para sa tuang pangutana karon katropang Prof. Marvs aron makadawat silag ticket duha ka buok. Unsa ba atong pangutana?
2: Ang pangutana.
1: Ang pangutana, tubag.
2: Ang tubag. Okay. Kanina lang, no? Ikapila nga presidente si Presidente Marcos.
1: Ikapila daw nga presidente.
2: Problema kay lahi ba yan ni
1: Commonwealth? Tama, no? Ano na lang siguro, kaning mas ano katrapang Prof. Marvs? Kato na lang, unsa ang middle name?
2: Middle name.
1: Middle name.
2: Uli initial, middle name.
1: Sige, middle name.
2: Ni Presidente Marcos.
1: O, dili na lang nato ingon nga, kinsa ang pinaka-us-us o satisfaction rating. Kaya,
2: isigunta naman nato.
1: Oo, kay, hindi naman gina to na kailangan na i-remind pa. Okay, mamang gina mo gawa sa SWS mga katropa. Oo, so unsa ang middle name ni Pangulong Bongbong Marcos? Tawag mo 0969-333-0537 para nga kung makatubag mo, doon na tayo duha ka mga tiket gikan sa Tanduay First 5 Comeback Concert, mga katropa. While nagapaabot ang katropang Prof. Marv sa ato ang katropa nga mutawag karon, unsa ba atong Today in History?
2: Right, ang atong Today in History, kani significant yun ni kaobang katropang Jovit, no? Kaya karong adlawa, birthday sa giila kaniadtong miyembro sa Hok Balahap, sabay Hok Balahap, Hokbong Bayan laban sa Hopo, no, nga si Luis Tarok, no. Gipakatawo siya karong adlawa. Right.
1: Nanay. Oo, nanay nagtawag. Hello, good morning, katropa.
5: Si Jules Pandoy ni Santa Cruz.
1: Si Sir Jules Pandoy diri sa may Santa Cruz. Sir Jules, unsa tong tubag?
5: Romualdez.
1: Romualdez. Sure? Sure na?
5: Sure na, Romualdez.
2: Okay. Congratulations.
1: Paspasa kaya si Sir Jules Panday. Congratulations, Sir Jules. Dawatang imuhang ticket gikan sa XFM Davao. Duhani ka mga ticket, no? Sa tuang tanduay, First Five Comeback Concert Tour. Congratulations, Sir Jules. Uy, nawala si Sir Jules. Ayan, sige lang ato. Nawala si Sir Jules. Pero ato nang inote ha, si Sir Jules Pandoy sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ang ato ang winner karong adlaw, mga katropa. Pinaspasay lang gid nino. Kaya ato ang oras, di nagid mag-igo.
0: Bullseye!
1: Ayan, congratulations, Sir Jules. Ang winner na to karong adlaw. Sir Jules, naminaw man jud ka karon, no? Ani na lang, anhi ka diri sa June 26 sa Buntag para i-claim ang imuhang duha ka tickets sa tuang Tanduay First Five Comeback Concert. So, kanang duha ka mga ticket nimo, after nimo ma-claim diri, pwede na kamo diretso sa venue. Kay pagkagabian ng June 26 ang atuang concert. Makauban nato ang Parokya ni Edgar, Kamikaze, Flo-G. Atong December Avenue and si Zach Tabudlo. Ayan. Congratulations, mga katropa. Ayan, napabata isa ka today, Mr. Katropang Program. Makaya pa ba na ito,
2: Katropang? Makaya pa na ito, 3 minutes, Katropang Jumit, no? Okay. O, atong ikaduhang today, Mr. Kanina, ingon ako, no? Ang birthday karon, no? Sa kanil leader sa Hukbalahap o Hukmong Bayan Laban sa Apon, nga si Luis Tarok. O, atong ikaduhang today, Mr. Kanina, paborito ni Katropang Jumit, no? Nakasakay na ba kag Ferris wheel, Katropang Jumit?
1: Ay, of course naman.
2: Kabalo ba ka, karong adlawa? Unang ipagamit sa publiko, ang pinakaunang Ferris wheel sa tibuok kalibutan, no? Karong adlawa, nedtong 1893, dugay na din, no?
1: Wow.
2: First World Ferris Wheel opened to the public at World Columbian Exposition sa may Chicago sa USA.
1: Wow. And okay, naa siya'y 264 feet, mga katropa.
2: Donatas on usab, ano, the enormous revolving steel wheel was designed by George Washington Gale Ferris Jr.
1: Kaya pala natawag na Ferris wheel. Kasi first ever Ferris wheel na open in public is gama ni George Washington Ferris. Yun pala. Diba? Na may today in history na tayo, may trivia pa tayo, mga katropa.
2: 2,160 katao yung gikarga.
1: Grabe, isa ka ano, sa isa ka tuyukan. 2,160 kahadlok po, anak, mahugno. Uy, no? Isa kay bataana. So, moto mga katropa itong today in history. Dagang salamat katropang Prof. Mars. Mga katropa, alas 7:58 na gid sa buntag. Wala na gid igong oras na itong pagpanaguban-uban. Karon hatod ka na ito sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, Xanthone Plus Gold, Xanthone Coffee Mix, atong Turbo Male Enhancer, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Herbal Soap, Vision X Plus, og ang ato ang Xanthone Gold Herbal Tea, mga katropa. O guban pa nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Dagan salamat sa tanang kigduyog sa tuang pagpanaguban-uban karon, mga katropa, nato nga nagpabot sa mga komento, reaksyon, ilahang mga greetings sa tuang Facebook Live ug sa tuang text line. Ingon man sa nanawag kagali na kay katropang Jules Pando. Imong greetings, katropang Prof. Mark.
2: Right, ano lang, generic na lang akong pagtimbayan, no? Sa tanang mga father out there, mga papa nga naminaw, happy Father's Day sa inyong tanan.
1: Ayan, oy, tama di, sa kuha po di ang father, sa kuha ang papa, no?
2: Sa papa po rin.
1: Sa kuha ang papa, Bobet Espanyol. Happy Father's Day. O sa tanang papa, daghan magukog papa. Akong tatay pod na naana sa heaven, si Monsignor Elmer Abakahin, SSJV. Happy Father's Day in heaven, tatay. Sa tanan nga mga tatay, sa tibuok kalibutan, sa Mindanao, diri sa Davao City, asa man ka nakaplaster diha, tatay. Happy Father's Day and enjoy your day.
2: O, mga tatay sa XFM, no? Si Boss.
1: Yes, ang ato ang boss, si GM Edwin, SM, and si Station Manager Jasper Maconcha.
2: Mga papa diri, no?
1: Si papa na ba, katropang RK?
2: Musunod na mga papa.
1: Pero nagplano na ka mahimong papa. Wala pa pod. Ha, pero papa sa uban. Prof. Marms, happy Father's Day, Prof. Marms. Ayan, alas 8 yung punto na yun, mga katropa. Dagang salamat sa tayong nakikduyog sa itong programa. Kaya naging taigong oras, musunod na ang programa ni katropang DJ Sexy Sassy. Tama ba, rated PG bagihapon? DJ Sexy Sassy, musunod na, mga katropa. And unya at tangipod ninyo ang programang Centro Weekend. Inyong makauban si katropang Marvin Ibano o katropang Anderina Causon. sangalan sa kinatibuk ang pwersa sa XFM Network Philippines.
2: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Professor Marvin Pineda.
1: Inyong katropa, ubos nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol sa programang Bullseye Weekend Edition. Kamatuuran ang sandigan. Bullseye!
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa